0: gala zoro krantu are fule doni flata fule doni baba saadwa kurade ma alran waka ya zana mada krunga suro fos kam doni wachuro ku e malan krantu fos kam shima de sana shima lan diwol wayma na da farum zana ma nande bonu morudo zande zana ma nande baratin doya bayanturo diwol wayma na doni super usku fal diwlar fal usku fal diw arasku super assalamu alaikum aya diwala da wala to abi 08149181460 wo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ndawa to kliya
1: kliya sile
0: alhamdulillah ndu fonde ndu mana din
1: na
0: abba gana ngura da dire ya gulum
1: are are
0: ngala modu ne ra gama to ngana abba gana
1: are are kirna na ga kana
0: na abi gulumin
1: kam kam ala 20 million tulu usku su are ke gezu kida haje sindo na nan goro la kuma falsan kiso aje abi ma 20 sirina ba kana di goza isa ajinda kal kallo sare darin diro ala soro jamin di kafina samma soro nilewa mo yandi samma soro ala soro nay kozna ya awni sorarin ka dim dim dim lenum do awla ba di awlenum timma ma awlo dola u ma fondin ba so ay so kare roi kam gonum lenum akan karo za ta am lerin dia awsunu ma mo yandi awsunu ma da zuro faida baya annan gado kanadi goza
0: kala
1: atima wala shadi nya sireni ba kati ay kam du faida tinzi awla koron zada dia miwo ila chu findi wuri dia kala zu ko jin ba ka wuri dia iki na faida tin ari la ay ganan golo aw kasu na kar gonin denum aw fandi na ba har manan kar kanadi ko za wuri ar ma ya manan
0: kala ala shawri ma kan da wuri kala mi rabi abba gana don goro zazire lokko ma gonum paras kamda botoro kurade ma shawri ma haturo tumangana shawri ma da krentino tumandia beji krento diolo wa mana doni super lar super fal u dio indi super lar araske dio awi 08149181460 ko kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da tukliya
2: alaika jinta tukliya
0: kelewa sadai
2: yo
0: sadai alhamdulillah
2: muraji
0: ngai
2: du gonu
0: are
2: ala kuma de bari ni na rotsa
0: amin ya rabbi
2: ala ti ndiya kale wasu lai sa ta sautu
0: amin
2: awu
0: ndu fande
2: su amma ga dai sai mana zana yi
0: ndu ba gudu sa
2: nan ba gudu su kuma ribo fole
0: ngala nya karanya
2: nan nan kana di goza ko mado ne na adiya dukwaya san ma so zaza
0: Mm.
2: Awo da ko da na shi na bawo ni awon ibada mun kare da ni na rin wanda ya wala gare hawaye rodro kilza lamar da ta sai
0: gai
2: ari da lan yo anna ka duro kai da do ne futu kuma islam ne futu na man nus kuma ajin za da kan sallo su dimari yin gilla da shi mun kunda za za lan da no da da to ta kan sallo Allah da sai
0: ngala
2: o gada yo ala se akle yo sele sa ti kuro lerin de yero ngilaro daga za ala soro
0: ngala ba
2: ngilewa herbo sele ala nafti ngilewa lerin de yero to

0: Amin ya
1: Ala
0: rabbi.
1: kalewan siyasa a tuwon ta.
0: Amin ya rabbi gala moda na mada ta wana sandiya ya karin zana do. Kuro shawar da yaran doni hama mada san masun kuntin. Gokur kamla ifal. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Balai gaji mai don wakire.
0: Wakire na watu kilewa.
1: Barka. Mun ga laminu ka zungu jafti man gura shawari no se.
0: Gala laminu ta magana inda ga mar su rofar su kamade.
1: Ah ga kana maudu kira haji elan.
0: Ade.
1: Ah am de na aje so rukan bo so kuma diri manda so maji so diri aje la so goro la so goza le zai na de duno yarum na torin lore de kuma har ko zana de
0: yo
1: kure sa musko kam ma torin awri gana de soun kuna haje de gana din goza ali ara kuna haje million usko so la arso biaza goza awari yarum lore duno ko zana saudiya de miro buri gida sariya sare kalam nan karro awa andala sai ya goza da zai kuru goro da ma goro ma auto mai auto na Allah an da kalan da yaruma nan mena da suro ka unje ma gare ni ya yanum na to lan ka ma auto ne auto dimin da goro da kuma da ma gom ne ni mai kuro ya gare ni ka ma
0: yo awa da to kula na awa da lamin ho mero sha awa da fiara taro har ma homoro har ma wanda kara wannan ga ya ko din guja nyire dai dole mo da a wodo ni nyira maro ya lemi dole sai a wodo hom tana do pera tama do lemi na
1: ari tawole
0: ari a wodo
1: ke ko da gara gara ai ko da ne za wanda chodro da sai
0: ngela ala shauri mara kiran na wodo sai ya
1: akai gele wanti do
0: ngela lamin ras kanyana ala kun za gozo faras kam da botro kura de mandiro ha bayan za haturo go kam lifeal assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndawa tukilea.
2: Ndawa tukilea.
0: Kilea sredi.
2: Baraka Allah.
0: Mashallah, ndufa ndi.
2: Masamaina ngura adam kolo kolo wa ndi kudia ganyan chizimba.
0: Kila zora masamaina. Tamangana ndia gamba la suru ufara skamadien.
2: Kolo kolo gasena inshallah. Uya usuri wa kereisi maali.
0: Naam.
2: Mande, harusu mande iso ero kusiru. Kumuna haji alima soo ndile zainda. Awa la sana na sana na daptana maari sai ya daptana da mangala
0: gai
2: awu kiskero kamin hukan zuyin dura ga kirewa sai haile nan shi min shi manni ro awu dalo
0: jira
2: yo cha gili kuma ka ande lar inde de awu la kum gumiya konda ko ni min ya ngala na sai ga awu la kum tu so ro sai ro mo jimba anna ta da ga kutu form ga gana gana mar kal kallo gamiya kirewa sai le ni mi shi
0: ala sai da
2: anna ta da awu awo gana gana da kam da sawur mamaji ne sawur ta na so indiya
0: be
2: makar mar ta na so sawur ga indiya kure an di manaben fa sa fariya so ta maka sawur ga
0: kamar be
2: ya na taro da sawur mam awo kasu mamran za an gawon le za ajin zani sana da kurwalta sa fariya zari ya sa da amma al mar ko mo sai ro da na gana da ne sa mar ka ware kambe kutan zuwin awo kena taro da kuma da Allah ya kare wa sai ra ta tudu ala andero kezo bali min andero sayede lenye jini
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ndarin jaran kalar ala sor kazilar nde donin kama suron da yana mar kuma ndi ala andiran khaturon kalar ala sor
0: gala masamaina
2: rewanchino
0: amin ya rabbi loktuma gonon pas kam da botro taji haram ikran to gala lenye falel donin kala jini mara krenye sha taji wote faras kam da chaide gom kotro kawdo go falel donin ndia wuti mara krenye shedo.

0: gelazoro foreskam do kutum gulle futu ada taide suro foreskam shimaden nandiro diol waya manada farumne nandiro rakta ye nande nando da wasan bonu tanaso kutu adoni nando soda wuzna kurade malakan do soda wuzna kurade ma jamin do soda wuzna nande bonu bayantia kurade ma ngawo doni bonu nandi india ke dioma uma bayantina da je krenya falla ma duro kunya da suro foreskam shimare zandenye shi awodoni kutu kam dogo tana madro so sulwa mate baso dawar tana ita ga tina kara ta ji harami karanta su ku doni shi a kutu kamfali da mawuduro gonyen rolo ma ta ji nan dia yi amma ga dai gaba suna san maso shi a wadoni mawuduro gonyen na malu latino tuman da beji ta ji kuro su rofar su kamshi maden lana su kura da makari su so kura da ma awala wata ta yi wata ta na tunye buwani ma kutu doni jim mai warin lan beji a kutu doni shi lakan da su kura da ma nan da wasu da hoto na ma beji ma su rofar su kamshi maden bayan turo kura da ma fara su kamdin an da mawuduro gonyen anda samason sabti wone mare auduro goni goina maado sulwa maturo dorni tagat kiyen krantu umma faras kamda donu tagat mal haji gaji medu daji krantu loktar ka kalen diol wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal dio aras ko sabur au bin sabur lar sabur fal o dio in di sabur lar aras ko dio 0814901 60 090 15 42 0964 araboniwa tarero suro foras kam doni kutum gulle kamar ita ga tima lotumi assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam dawa tikilewa
1: dawa tikilewa
0: kilewa sileide
1: barka abaji manajin titiyala
0: abaji do bula titiyaye abaji uche kin suro foras kam kutum gulle patun daraso nero
1: Liatriava.
0: Mashallah. Abi kutundo.
1: Gerde tona solo tayair o kontama boye.
0: Mm.
1: Sala bari yar wan manen.
0: Mm.
1: Aza final kurubai ram ko kolliko.
0: Gen gala da te en lokwa nya kran den otman dia mbiji. Nyuras kenena lokuma gonu force kam da ruptura kurade ma a nye a kutudo ni shi na chando ada bayan turo. Diolo wa maradoni sabro usko fal diolar fal usko fal dio arasko sabr go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watikilewa
0: mabalaga kilewa selede
1: akamone magume ya manajim
0: mamad dobula mamude mamad wuse kin shoro pas kam kutum gulle patun dara sanero
1: lewa selede
0: mashallah
1: alka kadi ngere chan holdama bi akala bare irmani manai
0: ye kala bare manna
1: ai na wallahi kuma da kanda bare wani na nan ja kariya na to zago ne nan ma kujiri dukka gwan da kala kai mu yin ba
0: ngala ne ku to ma kal karantin to man da ambe ji sura fara kam shi ma dai
1: amma ne da la yan garin ta dan wannan na hongo to zuwa na bare da noi nan ka yaro gina ne ma sai ko aka lan tarra da nan dukka da duma wa ta wa yin wallahi
0: ngala nan dai a ku to da ta magana karantin lo to kal kalin kurare ma sulwa ton dino tuman da ambe ji da jukuru ala ho ma shuma de a wurin bai no ma da kran da walzo ko kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum ayya di wanda da furusu walatu walti na musko fandi mai da bone go kuru kam la gade ai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da wata kliya de alhamdulillah du fandi du mana din aya nyaa di wolam do kamzo walato kana da ala tutino to wanda ambeji to mangana di wol wa mana alan taris lay ba jimbaro ngokuru kam lay fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa to kelewa
2: kelewa sulay
0: alhamdulillah du fande du mana din
2: uma yanze bayan ta zakula
0: yanze to bayan ta zakula yanze wushin shoro fras kam kutun gulle fatan da rasan nero
2: ngila gila sol mar wayan da boni man ga yaba boni ba ga yaba kuru ko ko ya karau
0: ngoy ko da wog nima bara da mar
2: ngila kunya na oji oji na ra tayi dan ye ke jizu fanya na wallahi
0: ngai
2: a de kullum ne ya kunya na sima tayi da ke jizu fanya na
0: ma sha Allah har ma da ta amin ya rabbi amin
2: hadi ala jira jira ala jira jira su
0: amin ya rabbi askana na nyo kara ya ndiye a ndiya kun turo kura de ma modan her yaro yanze dun guru au bin gaudo ni fato kan dawo ta zakoi ngo kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa
3: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bala ga jindo atikili.
0: Da atikili ade.
3: Ali Hassan Umar Alhaji Ahmad Marajin ba zo gwamna ba rasti.
0: Ke la zo ro ba zo gwamna wuce kan shoro fas kam ko tungulero.
3: Da sai kute ne ba ala gaji.
0: Na'am.
3: Am ne fai kisa ngoron de lan ku kau tingere. Kitra mari isu am da zan ba zo am da zan dun kute zo ko no za kam da leono. Eriya ka jeru duwa shoro mana zo na ba. Ta churu kona wishir manga zama gunwi angal da churu kona biyajin gari a gari nan gata wishir mana ki don so sunan ci yawa kan jawala bare ya kalkal jumba yo na area ka ne ko zu area ga wanda ro yono na konnir kam ci bu yono na kamni ji fatola ne ana alama da yi ji sa sangu isa ki kuma alama da ta babbar kada yo siya bersana isa tara somare konnun gurun da rotin na mare isa awara wiza kolada wala ki sabu da liyadara yo hayo kam fallere ya gonum hayo kam duzo dukuna da garane arin larga nan kara yadi kilafurum jiri kima mare isim kasanni ni ma kam don area ri awara sanar manan fallimin ha fallimin ro wala nan ayo faida a mayoro mai du gwanin izina shayi kinya niro sha na kam jigira bara zuni no sili nai amma yo amuta yema maroro bara no turu ya mbugo lina diri monji kam shayi on zigiri ayanyo tara kam sani roche yo awana shima mare andora wagana zana mar kaji banya baw to ari nan karo kijigi karkalgi wannan ku ba yare ya ka finisna ari lamar jiri ari kalafurum jiri ari hakika mai no tubana uda lenga anja ya wallahi gari nan wannan karo office da lati marwa amma fanzai ma ko farakin da ba wannan wal takal ta sauru anjiro a wasu mu har ta so mali kira bane
0: gela ala karan da na
3: wuce ko tawari am ya raba ko tawari am da haji ore yake ne izaya wanda le zaya kunan zarin kare chotu ino da la dalin kare chotu ya izya lok talaja kare nara izin namnum loro ero tuwari na karo wande azalza kare chosu hii. Hili chita na bari la bari kwa jala towa saya do kare ame chosu wande azalza sali zanala. Awa soro naro. Yuu ya samnye nukulzai. Adi tuwari
0: nchini. Gila. Ala ya karanzana wale shee. Gila. Uman Alhaji Ahmad Doni ipanzo kumna raskanyana. Loktunza gozu. Faraskam Doni. Shi kutunguli ala shi kutunza wenzu. Hata shawuri ya haturo. Mwakam lai fal. Asalamu alaikum. Ndawa tukili wade. Baraka ma. Ndufa ndiye nduwa na jini.
4: Mwana anafalmata ngure ima kulete mwana.
0: Ya anafalmata doni ngure ima kulete. Ya anawishe ngishoro fosika mkutu ngulero. Karanda hii.
4: Kini ya nda bare bade ala anza.
0: Ala manda hii.
4: Ya kure mamure kidi mamure ujina dima. Ko ande zana mati nakta kena da ko izana kumara da ta da ya ko da zana. Bare no ngam bisuru ne kula na da fanu ina. O ara da da san ga ta na ne da guri ta da ari. Amma ba ne ngo ci ya kalan da ko san nan da ta. Kuce za ai da na kuma mai ande za a da ba nan na da. Mar ta ri kuma samu tadda jin. Nak cari dua rasanya nak cari barang yang wajar gelada ano. Muka mai ada mana gak marah dah ibar nari cuma. Muka mai ada ni orang orang nak marca awak cari katam kerja. Jangan langgan aja.
0: Gila ala kerana ada event tu naik kuru ala kerana tenar awal tu. Amado ni awak semua ada awal tu naik kuru ala daji waktu. Nuras kenyal lok tu magunum andi abu turu ya na palmata doni. Ngoro don awi imakulete gao. Ta ji harami karanto kaudoni a paraskam da goye konye kuradi ma diwar wayama da gotada goye konye dro da lenye fule ada kanyesha paraskam da go kotro.

0: diol wayamana don ye sifir usku fal diyow laar fal usku fal diyow arasku sifir aw biyi sifir laar sifir fal u diyow indi sifir laar arasku diyow kirintu loktu wadikal kani umar faris kamda ita gatamandu alhaji gajimedu narun diyow wayamana gultina maad param gata ma buonu modu do gwenye na maadu nandi andiro bayan na kinjoro ngo kamla wa alaikum salam da watikilewa
1: zalai gajimedu da watikilewa
0: kilewa selede
1: alhamdulillah
0: mashallah ndufan de nduma najin
1: Ibrahim Abdullahi
0: wuce kan shehu ta magana maududo gonya na mada ga mara suro kotun guliyala
1: insha Allah zaka
0: na'am
1: kutire janawa da
0: jami mamure ya bayan zana mara
1: jami mamure ya bayan zana mara tsoro shi ba tsoro shi ba ali kaziya tsoro kaziya karai musamman wara kala da bari ya ni kudi na yanzu kan ga kin ba mata kala da shin gama yiza angaje da yakuna fa da kuma sakki da na kanda zuri ya hanno katar la goza jama'a da fayar bare ba sai ba kaso bar wanda kala ai kudi dar da
0: gai
1: kamar to ne zuri ya dai rawo zuna ya kuma kullun wani ya awo kalin duro da nan da rawo lolo wala war da sai kuma a cikin ma da zai zo ya sa arin da kala ari na gabaro kamar da kada sai cin rawo lolo ma da sara da shi kan
0: gala ala da yi waktu nuras kanyana ibrahim abduri doni goro doni giwa barake soro yerwai kasa da mu soro faris kam adin andiya boturo mo kam laifa assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa alaikum salam
0: dawa tukliya
2: gaji mai don da take da sai
0: alhamdulillah dufan da yanda mana jin
2: ngala umar habib goro gambori wa cirka da kai da karantu ne
0: ngala umar habib anda ta magana gamar fars kamalan
2: ga kana a wado ne shi na shanin gire karin zuna bare da adama sanzo amma da an da kan fanya bare randiya da fada le na kam cheno andiya duwa da addai a wado ne fanya na kutu ngon a fanya mana mara kutu ayo awashi ma nan duso kurburunzo mai da mara haze da ka mai roha inda yaro da ala yaro hayo ngilar alangoron da yaro tin da nyo do shi mai da ayi madunun za ko zuna ba amma lamar adi sai da dunun za ko zuna shi ayi suka dunun za ko na gullumiya shin zar tare ruma da karayen da soro bila yan bai shi fan dimin kamaron soro bila ya sala an awla gran gata yaro shi haze moto do ne passenger kare tashala na tsuliyai moton gai kam gai jirin gai guzale zai na zana a wanzu kafsa moto na goza kumburu gozen au kam da goza karara da sain yi da awar diya na wani ma ala nan karo diya shi awala na kata ne suro bilai sayaro kare zuwa min shi biyi min awala kyar do ne fande min na gai rumin nilewa do ne nya kama ma lardun da yin nilewa da shi da gai rumin ma awala kuna rafa nan yuro ekimin da gai danger sangi ya sadon ne kaman zur tare bo sulai ke bari bana are am falland ya bularin tenin de ande do ne kaman da mai da garuwa da talanda kaman zo tinye alangoron de die a sayare kararo ba za su do hata am garangata boto ne no nyen de ne kata kallo ka su die kallo ga e bonya na ala ya su ga kazu a saya sata a ga fariu da tamma fa wada yeda yan mu jin dole na kuma dai mai da talada garuda da sama kulti ala ro longorotia insha Allah sai karaye da ma Allah ya hamalla kamar da sai rukurun da sai
0: insha Allah
2: Allah da ya amsa da rukur Allah sai sai ma da Allah sai abu kudu
0: amin gila to Umar Habib wa tkin yana lakun za gozu faris kamar da boturo a ci andiro kaulin za haturo daji ngo kamla falla da gonya wani mare assalamu alaikum
3: wa alaikum da watakila
0: kile wasrede
3: kanda zaku
0: alhamdulillah kaulin bai aptana haskara lan dukan da yanda najin
3: ababula ma gume da lamarin
0: ababula mamure abawo shekin shiro fas kamaro
3: are kutun ya rishi ma bai abare wani yadi ma ka guyen ta yi gajira ma gana ne da je ganan mamure gana ne yaro le dan daraman bare ba sauran da zuwa
0: kuma maududo ne kilar man zanin ma har ma shi ba
3: na zo ya ngira gwamnati ya fanda na rawar da ka tara bare ba are bare
0: ala fanta na rawar da ala katab goto
3: tayin ngure ya dai karin guna da ta labarin bayan wani ma
0: jire ala dai
3: wani ba role kana dai mu ji ba na la matin game a da na miya chatta su kafin
0: gairama

0: gala zoro krante fele doni sudane sahay mada krange sro forskam doni kutum gulle fatun dara sun na doni forskam kutum gulle an diol way mana da from nyana man de bonu kala maudu do gonyana ma tanaso kala lama doni shi ngawdon ngriya gna tanan aye kala yen kasara lama doni shi bare ma aw bin zero bare ma alan ngo kamla assalamu alaikum wa
1: alaikum salam da kilewa
0: kilewa selen du fande du manajin
1: abor gaji
0: don goro mai dure tamangana maudu don kutun gule go yana mara gamaro abor
1: a zo maro ne dia krinin zo maro ko to radi allo go yo boya ikana zoro aron yiki ji kala do sama bodi mi ya kan win ji na lo wallahi zoro ne yoro garo yiki
0: ngela ni ras kanya na kare abor
1: ada kala ku na dani warti le ni sallallahu
0: ngela mashallah ni ras kanya na tie laktuma gon wande abor to abor doni ngoro mai dure andi akrantur ngo kam level assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam la tukliya
2: na tukliya wala ga jume do
0: kliya selede
2: barka
0: alhamdulillah dufande
2: alhamdulillah abba ngoro mala charine ma jaba dunu mari
0: ngela abba tamangana foreskam kutun gulle ala maudu go yana da andi agamaro nyae
2: ah maudu zo maro ga yana karana shabare irin go
0: ade ade
2: a zo marangala ni makara ndi ar kaukar ngar asran karanga woni manare ar ndi barer ma dabsana lodu mana turma kuma ndi dabsana mgoye
0: ne
2: a re re
0: de ala samma suru fantina e kuru ala katab gotin woltu
2: a de ala zoro ko ngawe ni basi ala biya niro awla sirigin ya gwamnati sori a ci zanne mata kila gola gin ya zoro kaziya
0: ngala ala fantina woldu daji kuru ala katab gotin woldu
2: ami ya rabbi
0: ami ya ala wonyo
2: ami ya rabbi
0: ngela abani ras kanyana loktuma gonman da boturo soro kasademen fras kam do kutunguli alu rupturo wa kam la fal assalamu alaikum wa alaikum salam da tukliya
3: de asli ba alayka jinaidu ala kana ngoro premier wakil karab karadio kranti
0: ngela kana minti mfalla ko din gafsa
3: du so mana jama na bare de mama na jin
0: ngai
3: awo shimare du so na do playing do role ze mambe sai am sai mare kirata so gide kamar nakata dai am dole zai duro cino na da kollogun zai adina karo gwamnati ne sai yan bulji mawo gwamnati sai yan bulji ma lenin karanan nan gawo university ya kam kuma izurtu na da gulji adina karo kuma na yin na da family bayan kam falfalle kam ne luko won tsani adina karo a uma na yin san maso awo shi na da du yayi awo docin a karin da malila barkina fason a wasu irasa nan da yayi andu sai suruna ya gaba da yaro sai ya gama da ni member house of assembly fa je wuta irasa ne ko yisa ma yiri ni nyamba na gari gurorin ai amduro su du mamure mare adinan karro wallahi sai ya mbuntiri nya zan yau nya zan amma ranza kan baye be kan maye be bana jinan daran majai Najeriya ro sani ne sai ya mbunzai ne amma kan ne na kurizu na tsuna farin wa gawa na yaye je kuma ra ya yau do Allah putu dai kuma na jiyau a wulekal gamman jiyau san na kamce wani kalabare
0: afwan kana andrew captain kala afwan dai lokuru ba gana da sound da jikirin take ne digono na nan danyen kuma lokun dai sa usku kalkal lokta kalkalin naftun do so ya sawa ma kalewan andiya kirin sano

0: kala zaura karanta a faledoni Michael Jackson da mada karanga ya suro faras kamdoni tamando kariya kasu ya fatun dara sonen karanta hoto burana gultana da faras kam shimalan sana doni kuma kala funa da na malan nandiro diolo ya mana da farumye nandiro rakta yi nandi bonu suro faras kam shimaden rubtu a dara tamando a wadon yuwan wada na doni yuwan wada kura da man nan gam da yuwan wada nandiya ndiro bayantiro diolo ya mana doni super usko fal diolar fal usku fal diyau arasku super awin super lar super fal u diyau indi super lar arasku diyau 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 araboni matarero suro plus kam doni tamando kare kasu ya kamari ta gati ma rubtemin krante lokto har kalkali umal haji gaji medu kala kuris doni faras kam dai ta gati nab katama go kamla assalamu alaikum ndawa tukile wade masha Allah ndufan de
1: aisha ngro marganare
0: aisha marganare aisha wuce kan shura faras kam taman kara kasu yoro
1: lale wuce tukuna le ndo arboni ndo nya fa ndigi sai ku nya fa ndike
0: yawa ngoi kura saram gama awala yuma ba jamba ta mangana aisha
1: kuma
0: don ne tsammaliwa ran da rasu ngala da askin yana wuraren mu yana liwa ma ngala aisha ngura madganar askin yana first come taman kare kasuwar rubtu wani mara a tuna baya shi liwan za gumturo ko kam lafal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
2: gajiya don da tukilewa sai
0: alhamdulillah
2: ngara Umar Habib mara gambore
0: ngala Umar Habib uje kan shoro fas ka madro
2: ngala saman kare aka sai hala an dero tsiye
0: amin rabi ngai
2: ngala drone done da shiye shi shi ma har burin da na ra dokin din da kawo amma gana jin bai
0: musko ya ra
2: dokin da bai
0: musko ya ma dokin da gulo
2: burin da ma dofin din ko
0: musko ya ma dofin din yayi pandemin
2: dofin din pandemin amma shi din zuna ma bai sho a wurin sakin bai kar da ya nan gidi ruwan gai juri ba gida kai kure ka da la zai sakin ma ran yana dofin wuri ayo amma kuro roba a drum bai roba shi kar da ya gai ci ta da kulle tiram ba tiram asalin ma are a wasu alama gana sa osu ya yi buroni kuna da naira dolarin kayo ba amma kuna yara dofiya ta lokacin da yawon
0: shi alama gomiyar sa yi ma'adar
2: ayo alama gomiyar sa ya ci a ma'adar shi lita yar nima da shirin su ma naira dofiya ta lokacin da yawon amma lita yar din mewar bai shiga na shiro gana data shi shi ma da naira dofiya kan harakan shirin
0: na taman birin ne arabi an gai shi burin soshin ba
2: burin karatan bai kasu da gambore biya burin karatan ga ciya biya yumin alama biya drone ya sai roba ya ma da kamar kamla fasala ta dingo da jiri kore da sai roba shi ma dawa
0: gai
2: sai da sun ko shi sai da tucin
0: gai
2: amma yau kuro roba bai kafala sa ci shilan a kenti sai ma da kana kura ma da shi cikin mai bai ci kriya mai cikin mai do engineer on shi kawai ci kriya har ne ya do ya kuro sha saladin amma kuro shi roba fenti bai gana shi ka shilan guwa saladin ma da shi ma da naira yar kudura sha saladin amma kuro guwa bai shi kasuwan da gambore ne gai shi a wani sarna dan kwanta da shi rokiri sai na da shi ma da naira a dubin dirin sha saladin
0: gala
2: amma a tarugo ne ai kamar sai na zuga na ce zuna a tarugo a ban mawo ko zuna da naira dubi wurin ba amma kuma duniya din din na wallo na bon zuna tarugo da
0: zauzu
2: gala sai da zuwa wono gala na losar ne ai shi ga na kamar ce zuna a mawo ko zuna tun naira dubi din lukon da kamar shi a dubi a lukon na wallo na losar da bude
0: gala ala kuske da dai
2: gala ala andira kuske
0: da dai Umar Habib Foster yana kasarin zai surun andiro bayana kurare ma tamanna doni a wa ala baras kai andiro haturo tamanna karantu yayi shakarin zana yayi suro a wa doni bayana maden wani mare a wa ala fala india sare so danaro ko kam life assalamu alaikum
3: alaikum salam ana ga gine ron dawa tukilewa
0: dawa tukilewa de
3: alhamdulillah
0: masha Allah ndufan de
3: Umar Alhaji Umar Muhajir
0: Umar Alhaji Umar wuce kan shura fas kam taman ne kasuwar kare kasuwar
3: alhamdulillah so sin ka wani yare ganan da ci zuwa
0: da wuro lo no
3: amaru mira bu yero nde bala gari
0: nguro na raka sun
3: nguro lan
0: nguro na da yuyu nguro
3: mira do indin ye do fali yare a tun ko ala la mira dun yare ni ko
0: dokta
3: ke bolo wa je muna kuma aku karaya do lenya aku karaya lan
0: kita
3: so ada tenera do ko no yero ro kala ji na la mira do ma awla zoro ya kasu karaya bun butu do nan kuma sadin ala kala dar gare ga yero no
0: a so kula na din gonum kuro de she taman do kuna mota iso wala so yambe ya
3: yen ji karna ni sadin har kuma goye sadin gulu karaya goye sadin katna na sadin
0: yo nan mana sadin do
3: ade nar man sadin kala man ni ra yero.

0: an alhamdulillah ndufan de
1: bare ga parakram dor manyulka zalla akai atla
0: akai ruho
1: makara ni ba ko zale kuma
0: a aureta reta
1: a sakule kanure atubanya ai wazara ni rafi kimbare
0: ha nero nera butuso a o kara sukana ngawlan ande akrin wala na bartinala
1: ba ni res manyen musta bare kar ga ni rafi kanure yar kimba wala karu ninda
0: ngoi dai shi anya krinjin dai to ngana fandana ro shi ai
1: bani peris ni marta ni ro ka kaya kan re ar
0: ngela nduma na jin
1: fatima mana jin wanje zo da wuri
0: ngela fatima taman din kare aka so ina ai magul timba
1: ai magul din adu maro bo ko char ma bo ngana gani
0: ngela da ya ta fandana ni ro asko ni na lokuma gon fatima da bo tro masha Allah karanta taman kara kasu ya fatu da rasune da karno ina don diolo ya manan da from dana ma nan diro rakta cina ma nan dai bonu taman da kara kasu da bayan turo diolo ya manan da shima sifir usku fal diolar fal usku fal dio arasku sifir awbin sifir lar sifir fal o dio indi sifir lar arasku dio go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda wata kula
2: da jama idan da tukura tudai
0: alhamdulillah
2: Maman Mustafa de a andero a kaya do ne music kure de andero tasin
0: mai aliu de akala won Maman Mustafa fan din na funa da wanda shiro awo
2: yo
0: yo wa kuma ro awo mai aliu kala kurisirin shi ma andero player skin akara anda anu ayya war habibu to ngana kuru benda sidindo da jiti wanda da kawo ngono wati ne bone tama ngana botin wala ma ala sidi awo tin ngo kam laifal assalamu alaikum ndawa tukilewa ayya di wala de kam zo wala tin nya wala tin musko pandemi anda boni no tama dia beji kunto fars kam do taman kare ka so e patun dara suni da karnoi lokto arka kalim mahalaji gaji medu kala kuris doni fars kam dai ta gate nap kata ma kurwa de marokoin maya lu ya imbeji ko wanda su hafsi ne andana da fakti ne kurwa andiro fala ya doni tamtama da suke na kara wa alaikum salam da wata kaliya alhamdulillah dufan da duma na jin ba ka kabula karno ya gulum
3: duma
0: nga ya gulum aya ji wala da shi ya shafan timba ta magana foto bayan sanna ya ba ka ka bula doni karno ya gulu ya fango da jison ne wurin ne musko pandemi an da bone go kuro kam gade assalamu alaikum aya di wala de wala te ne wurin ne musko pandemi an da bone go kuro kam gade shi ya di wanda ba waltana karanta ta magana ana da yala da tuno ta wanda an peji so di wala mana da mashol ze son go kuro kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum aya di wala de ja pandim ba diolo wa mana doni sibur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sibur aw bin sibur la sibur fal o ngo kamla asam ayya diola di walti walat sibur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sibur aw bin sibur la sibur fal o dio indi sibur la arasku dio ngo kamla assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: ndawa tukila de
3: mohammed bula
0: wandai wulum Ngoro dalaya gulum
3: dalaya jiwa ari
0: ngoro dalaya jiwa mawad bulan wuce kin shoro pass kan tamam kare ka
3: amma furka tamam kare awai awai awai waye ko ta di
0: nam
3: ko wati anja galim din awu bonya gayin ba wale ko ne be rati ai ma kuma tran tran sun ya bawo akwai ma gam kuma manda wa ta kuma manda wa
0: ngela nya karanta na ala sida
3: a kuna ne biji anja awu den kuna zuwa da gore mana inde gayin ba da ta na tari
0: nga yu adu paras kam duk futu gulena re adu paras kam andi apanu now gala kruntu andi abonu asuro awodoni modu aw paras kam doni itagati ma do matu adu paras kam doni tamando kara kasuye nadoni andi abonu mi andu taman kara kasuye gul turo woni mare kutum lambi jiro wolon ma paras kam do kutum gulero isha daji kul shi ambe entro wa kamla assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukila
2: lajima edu umar ajem gora gambo na walti sa
0: ngela umar habib
2: ndi nde kamar mai mai ka ko ngurun de gambo yare nera yar tudur yo kuruman kamar shi dina ya gana kauda ndi engala da tagul tana kurfiya wata da ndi tu waja ndi wata da gana zai bakkan karanga dai yayin yo kuruman kuruman shi ndi roba ya amu kiti roba faro ya gana mari shi yar ya kura mari nera yar ho
0: nei
2: amma ko egot da kuma ro godana kala konben bayro konben na are shire nera yari ne ni kan karazuna yume amu fit kan karanzuri ya min ko mararanzun da yari inda ni ro kulza yero tiza tare ala baras da yari amu fit ya yani
0: gai
2: amma ko kuma ro ki talwa yi so fanta so ki talwa ya mare nera yari ya kirti won amma ro ba ro wala na ma nera yari ofiyalen so andai dino so tare da kunan su ta ma fayar hu ra ta tsala din kan kara zana mata
0: san mata man zafal sai shi ma da ayya marabib san ne soro kasa da men ni wasu kan yana dio lam da kan gona ai ala bara su kuran da putu ngana bayana hama ngolo kire gana zana ai ngo kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa tukuliya de alhamdulillah dukan din duma na jin
2: to kula mu studio ne
0: gala ko mun dan ya cin tuna kwantin
2: kaka bula ma gaje nan
0: kaka bula wa do bula gaje nan kaka bula wa cikin shirin program taman kariya kasu yaro na'am pantin na
2: pantin
0: na'am abi taman kariya kasu yaro bula gaje nan kaka bula ma
2: abi aw kauli du kale yanzu yaro kusule kale yaro yini ce
0: kusule ma
2: geto kalin yar yafu
0: gai
2: ya to dun yar won yar yafu
0: she kalwe na ma
2: ka so dabar lenya dai angala har ka du sero ku da fa ana ya fura
0: daule fa ndo ya mo yuge da nuare
2: angai da ja ta ya fa ya
0: yo ta yamna afira ka dabkara amma wala taraya saladin
2: Ah dalaji. Malaro dunya isi da tsakatin na.
0: Dunya isi da ima ai maka ji ba?
2: Na duwa da jin ban malaro.
0: Ka je na.
2: Kama isi da tsakatin da kai ana rike da na duwa.
0: Tama wulum. Dimi tama.
2: Dimi tama.
0: Shin da wadaf kara?
2: To hi su da fara. Dalle du kidewa ende takwa ende amazoro kana
0: yo piaka fidewa madu
2: ndero sanana
0: ngai gala
2: arme je waldu ndio holpa
0: ngala ngala ka kabula ma baye nam de gede ala baras kambe yai lokto andro muskwa bisawon da jinya kana dia da inalan wada kurbza nya kuru alan botdoni ka kabula do bula ga jene alan daram doni first come do taman do kare aka suye ku do kashe karantu first kama ga inda rasoni da karantu mar wallo

0: nado lay in jinjiru ko za ciza nado kridan ciza le da namsa ai ade sadiya da in jidin banna in jirin da ka zan amdo isro burni namsa na soro sero galaro sero audo ikin mare kolle sai am mashi an zaso dili an zaso ra kolle klewa namsa kuru mai yaso aula so yero kolle daraja gna da wode bulan klewa namsa shin nabtin lewa yare shima nzuriwa lardo sutin boto dai kuru diena mare jamilar li an zuriwa arre yanza an zuriwa kalan dai jamilar li da boy
1: apporter de solution
2: Blage ni klane meda ji dere da ji romo shawari no abiye da wari jili tizu tidin kladoni da ji kaltu ni doni banange ma radio ilor da fori sadie soron
3: Oh, c'est un appel solennel que nous lançons.
4: Ndé day boy to kura dien. Amura moyre re day kuro ci da yana kai police andia sai andia banaza. Ko sai di karnga karabka arisna andia banajin day klafu na karabka jom andia day banaza. Ndé day klande dien sai andia banaza day. Buron karabka ra banaza ndé. Wele day karabka ra kolda zuxiro kwai walta bana karabka da sadu. Wadian dia kaudo isu aushwa madro nazin dro dai isu wadian dia zuksna ingawlan do aushwa madasa din gulzai nungali du kaudo ishin dro dai chinye dawartian adun nungali isu nazin ma ashimangala dawartian dire isu najo maro wollon ma dai isu banasin na dare dawartian gulya ma dai ingala jimba don kuro aude turin marin mai dia dia barajin maro wollon ma dai bari ande kala dia dai akairma ala andia banazan maro wollon ma dayan de kalandi ay dai chin ba duno fonde nan de kalandi ay dai chin a ushwa madan duan duana san ta samman chin kalandi kulle aka diya do nas kundiya liyo na rawaljin
3: arrive a une solution
5: kurabari
2: jama so marande sidie lejin nan chalaptu bawar wallono yayi kuraskrom no ni kurabari kwe fraskrom no ni kurabari kwe aushilan mananye na da shima lamar doni hawanci lerda fori sadie de jilin kaltiye dro ay magare ni gawodun bayan la suluna nun ma lerda doni fori sadie had chimin de da ji taida zu indingli de kurajin no tumata ir hawara cholo kala adier man do gonya il mo do nyi sandero na lan zawa sadina de sandima blagi ad asia bum ad andro hawara isuchin ngaw adien salzabo do munya sama so gonyado ni ilmu lamar wa wanje lerda fori sadi edun kaltu din daji notun za jama so har ma daji kawdo ni fraskram de kura bare ad kawchin za daji ndro daji ngoko le kama de fanyesha rabiu amadu ad kwara shilishma fuma do ni au director do ni radio nagarta golzan sidi do ni nigeria adie klaler do nigeria awajili bananje so rujili kandan zo kuru jili tudu lamar shima ma da kaltiye shima madin andro hawurciya do
6: lato nigeria romia ngu so na sahara mangu azana ngaro ingi hero tsedina ma ili bananga ingara ngengaro chidiwa na kesa rombare ingi tudrema turo awa pali indien ingi sama chana nado ingi tsane egena jibja waja so ingi ba chana corona don na krama am kesalan dana de ingi sama chama zuru jibchi trongoro jibchi anna garo a wodon akrama elilar to agade wi injina kasoy ba adi kamana niger soni ngengaro ba amma tiya 20 niger ni kama mundendwa tama mundendo ingi jawuro ba na tsirna anguna ingi nanja teira ingi na zikita mazani ingi nguro tsirna nagaro am sorry ingi isir nanja banna tsina nguu menna kama misal lortu difa ngoni ma kama difa klama ar ti nangri yazi ngusta ingi trouble na ngur ingi boji tanda ti difa klama ar karun kuluyen sala ingi kuluye klama ma isa trouble ar ngai an nangar kama difa so ni sa samma kangoro walja sa o sa ngufo am so tiza hay kanu daze a do gwamnati a o banan so do ni am lakha de kalanza kalza ni tai a o don na kama a o rakce ni a o cedi da cedi da partani ngidi isai ko biya ngidi na don bozene bare ngidi fanjaron ga ni a wutsan ni a wala cidi la tabce ne trobu yin cinna fanja ya kalje lai kala jawle na igidon na zare nga ya faru an be manna cidi an nga ta zakane kalje to da nan garo a wani tsamu son to ndi amma alhamdulillah

0: dartuulaan dhi yunumbaa saaxirni yalaa anum anum duni yalaa lana injiyo me angla rochidiyo kama dartu agadas ngoni me ko dartu difan doni yalaa kuru le me injiyo angla rochidiyo acha ke kerman dan na ngudo na ingila cha onju a ingil ma ba ba tne ingil ba na chiri ama na ingi nguro to ndi sama answer ku samano jana ku ku sodo no isae na la an fado maji garje chera an so chira ulze na nam yedi jawal ingi na nam yedi ingi boji ka fannum garmiro mane a wadda partne dawr la di ingiri isa kwan nambar juni adi amso kalafram ayi da tsaddi koro kango yero wajja andi jiri daudi a churu fato radiant di churu don na faskaram faskaram di edi ambi kalafram bo kama samma aw kalafram bi ambu idi andro wuriye bare jawal ingiyen haro namuwi kon namuwa jawal ingiye sanzu karinja da wori do dawari don na fando da injiji wai fannin kuma skin bi jawal injiye koina ko fannin bi jawal injiye za tudima faza kuma skin bi injina cha tiro banna cidi faza kuma skin bi injinga ya fannin bi za koja jawal da kana tayro kojo koja ni fannin mi zo kane ingiyo kojo amma ingiyo da bare fannin don ga ni ro faru kuma ske daje jawal churo fannin be da ni jangame ingi kuma fannjo chapter na tiro banna ci da hu ja fannin bu koja ni ro banna ro wodi adan ngar a ci da am so samma kalanja kala from tero idi katin zakate kuma ske anja kalanja kalja nangiru aje sa ingi wuro to nda kalanja kalja katin jan kaw donna fuma lartu awe lartu so hu blausi bla maso nero kuma bana la anja kuzi ne klando chino dalu inda yi ingi lakande ne bare fande ron ga anni inda yi lakande ingi boja na donna fandi gaye trouble ale ne la marande kumbali ne di ar samma amboye o klafremi di alhamdulillah amso de ngu ga asujana amma chama na sahel ni bre ulina de ingi nguro chidi wa atia sala amso tawaje ni ingi tukona chidi kama misallo mindendo ulikana ye mindendo wazi turo nijere na nguni ingi tumadeni ingi duno atadena hazo ya nguo zina lama naya nguo che zina amso manala arun cheche ina mena kama ati alhamdulillah ibi amso disama gomna jini yeke amu gani yeke undia yeku mbali nklaforo mchiri ya cheke amso lakala karma kango yiru walja awodo na chade kandiliwa kalanda siliwa ya chade na chade gila maro mangaro biya corona tin da biya kullum qur'an gadiro wurde yanu ba amso nangeri isa kure ka man jamal inji ya amso ngu ga jambo la fijei am bla a odon na fanja ingin dari mi tubuna biya zol inji na jani leji to ati kullum ambo kala haram tabbi buru zol inji ro jambo fiyoi borojol ingiro brila awla tutuluya ingira churo fiwi kumbali fiwi nguja jawalda jati kaudon na kama amu kama huu bila isere jawalda jahasa yedu chawande chahasa nido ingi kadua neymaru kutu adhi yisama ambi kila from adhi kila adhi mtadi nangaro bia amde adhi bia hundia ya kuole chudo nangali ya dhia nuwada bia saa ngusan isi a odon na kalam liyume niro kije da ba ko odon dina ni kalam liyo kama skimbe kalam kran ju chiliya ne samma da tro kama da chatarana tro na le fan ngri isi e koji amma ne an ganga ro bro yo lukna di dar tin derin kama a ingiro to ndi misal nigeria ngi to ndi nigeria ngala mar ko ina tan nigeria ba da sa o sahel le sahara ya yalare ngi songu bawo a odon na kama na ngu to ndi da bade odon na kama karingila misal lo di fantai zandaro yake maradi ta waya kama ko ni kate do zo har ni yake hagama inji wuro to ni amma klayran na lina na na saru barma ti yo inji banin garo na garo bi arma ni je zindi awdo da kama cewon juda yana
1: jamaso tusune kurabare ki arin gona lan warno shiroji na do tamoji aw mana dazi lokti e badaji sabuna e sutra kurabare ci zana lan kirnyen aw klan manan yana lamar doniya ningri chiminde taida zu kurajin no tumata e klan taida za kulashi sari bayanna sotolo na e klan jilitu de lerda fori sadi hada banado ni kuma wawanje isu waji ni hada kaltiye shi mama allah na gonya ilmu wa donya isa ndiro na lan zawa sanna sandima salzabo du munya gulzana goni doni lamar ilmu zorni wawanje solarda fori sadi hada kaltiye din kara gawo adin asiya bumbulage klan zade karab kadon chitu no so ele mar ngronza soda banna wawanje soru wati da kaltie ma noni ngrokin lari me doni wali an gultin burni jemina Allah ndaji kara isa de onalan zawa sanna ni askrin yana andiro loktundo isuna lan yu foreskram madiero andiro kawli yuairo andia ne aso loktu gede ala kambur sheto was
2: foreskram kurabari ade Muhammad Mustafa mainu nandiro ita gatsu.

0: ngala harami krantu de so playdo shitima em kakai daji so wande tanaso barnoi so nzongoron za kuru hatta sendi ngli sadina da karango harami krantu de bunya bladia mududo kaladin zande nyen de kalado en shi kime jiriya eta naso na shado tilam kanuri hapti ya kuru mananan genza kalala nan jo paskam shimama ada dawani ita gatken sunya so paskam shimama adien kwado doctor tahir abba Shido yin maranta doyin University Bayero University Kano Ide sha dalle kore kala doyin shi abi ndu kime jiria ide kalalan go andero aubaino sirina da cinzin fano
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul ugdata min lisani uma sui Dr. Tahir Abba daji ko kam lardi kuro adaima kam kire borno da shi amma kuskuku ya duro kire Kano Island maranta da ni a jami'a Shiro Bayero University Gulden Laden da shi na sha fannu da ni kimiyya tilan Milan da jinadin cidain da adba da gram ni kasata ta mu
2: na'am wane homa na'am la rolla na
1: na'am
2: ni kam homa na dai
1: a o kam homa na Maiduri Metropolitan MMCA
2: ngila ta naso karantu da Burniya Bladia shi kimejiriya kimejiriya Gulden Laden ndu shi kimejiriya do
1: yongala mashallah daji zauro askarina awdo ne karma kimejiriya Gulzainad awu shi dukam kimejiriya Gulzainad shi kamro kam kuru adai ma fituwa ce malman da ni moyinad kam zadro kimi daji launro kimi daji daram datare me adai Gulzana shi kam gaidro kam sidi mamure adai Gultuna a wile shayararwa so da sai wani kwarimin dare dalili sauyiya jiri shalar rosodo a kure yawon shi lardiyar wa dora sha so da ya yi gultuna da ya yi lawurin gai garam zidu gonya a wuri shayararwa so na adi shi kemai jiri adi sha kalti balama burodin kalti balama gumbe shi lardi kirma mamure balama su ya balama sau idan a da ya kashar rido a yanzan ne sha kalti balama da balikta hatta shararo tamu daji a da yi do isa daji yarwaladin shararan linum a redin kilanzun culoya daji yarwalan kirma guro mafoni kalwa kalwa Gulzaina din fata sandi sai kirma na kirma nan gawo fata sandi ladin ba to sandi dishi ma kirma ba na doctor ba na wakil na ba na wakile kirma na zikirma foundation osad na maranta rogarzana da shi ma fata sandi do ya audo su kirma fata sandi da ku kina da kimejiriya da kambo soro mana menton zu so mana ganso du faraskram Allah ni ginajin na din zaman buroi ladin na fata radio we so fata television radio hoto ai so bana kadro daji jama mi lardi au daji gawaro kuma yarwaye da sa la chance so sali daya da ina din isa tusu promol zina sha mana ro le daya daji mana cementin mana kauli kada guljin kawo dai a wazu guljin ne kala daro yashin daro wani korom la be ya
2: le to na so na sha do kuma shi kime jiriya gultuna kam kime gulluma le surin na
1: a amaduro ama shi kime jiriya da shi ama a wado nan amanzuro tawat kumin ma da dalin zidin zaman ladin kime jiriya mai kale a zaman sadina wani shi mai kale da yi mula da yi kabla ya yi wano shakoro da yi du mai kale shi kime jiriya da amaye mai kale kalanzi ama da yi zaman kirma sa ilmu lokti de daji saya jarabsa au saya kirma a wado ni recording Gulzaina da
2: garma
1: ko ko zari garma foro ko zensa foto kirma garam lai flezna riwaya lai flitna ladin zanna board dipchari ma ya Gulzaina awa sai ma sadin au kirma na elite Gulzaina amdo kala from gata ga waru le za ingala son karakara dana daji radio za falla india go za isana nguro ladin radio za gana daya am gure samma dari za kalzana shima to soram zawo shilan hawar pandai da yi zaman sa shiladin kime jiriya daji mai kaliya da yin yi amma da baro walzaya ahwidi awa zakar machilan manaden maad kaurin zad ayen fanden a ko za da gono gananwa wani mare ka ta fakar za da gila mare am jama mi ungawai isen ma karma yayila sun zanya sorry so langanya awa za kaurin za fandana dinya sai angal timano zai maso daji isa ko za so da pandaya wai adwa wani doro mutuna karo da isa ya ko za so da awaza mana mana zain zauro muhimmi an karo tirunan karo da inda garmu foro go no sa mai kale lamba di rosa shi mai kale di garamza tilalana lanikin mai kale ya kriwa do ni zaman kwaba kwabarayen wazana madu daji kriwu shidma da kayya kayamben amu sretin amu krazin alama na hata kawe diro awa kredo wazana sodo dai soro gundo ni karma kawe zeten kawe di soro don gala mare dai shi kriwu do awa do wazana ma karma zaman tilam karma da history gullo ina da garamdi zaina aliyelan zaman wazana kwabarayen zaman wazana ma aladin dai san maso dai kumurso aso sadan nafsa kirin zan shashi kimejiriya da awodo wazina da awodo ni dai sro tarihin bayya ba wazina wazina son pantiram kujaro kimejiriya da kayya kayaro fasal zida kraziya hatta kamar su adare shi mai shi wala ce sare
2: ngala harami karantun da so adare shi ma kwado Dr. Tahir Abba maranta da yin Bayero University Kano Iladin sha daji dalle kore ta naso kaladoyin shi kime jiriya Allan Andero Pillajo har mai karantun da birniya Bladi an daraso da Maria Karniya karam mita fiskunus kun ta uwa Pellans FM daji naptun da ya tawuya ngo play inde puye ma ade ta naso daji Baranze show ba mama ada karanno.

0: ngala harame krantunde so ndaraso nintana so playdo shitima hem kakai paranzi show diwama do tainza zongoronza itagatsuna harame krantunde bunya baladi ana kan jaste go zero wallon ma preskam de adande allan maudu do kaladin zanni ne de kaladin shi kime jira ita na so na shado shi mananin ginzu so ta na so na shado talam kanuri da kuru ada kanuri da kan bazine kalalan din do preskam shi mama ada itagatken kamaron jumde hawada din kwado abubakar goni shima na shado kuma shi kime jira din shi awan zuballa india subs shi lipsna kalalan andiro bay nasirin har mi karantu inda so ka kallokto allan dolwaya manan da do rubtu we zo ladies bruskopal dio lar pal usku pal dio araka super aw super lar super pal u dio indi super lar araka dio do na so modun de kiran gano kiran war wallo na ma awala palla india nan de na shandon sureyen bay wallo awala nono we palla india be zero ko wallo na ma nan de koroi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ushe kasadondo manajin dan bom
1: ngana alhamdulillah umar habib goran kabare wati tarakala
0: dosto umar habib modun de karanna ma
1: a modun da tilo tilo rasrena
0: nam
1: a pera zuwa kurno zona wo ine jiri ala a burona ubutu gongana da ja sa ande kana ayo dia ngarin gurtin jeyi ayo dinya ngo kine jiri a dia gulle alama da ngar rogo zo koda ce kan mu gullin kine jiri ala ade ro ku do kula sai jama'a bayan din fango ko
0: nam
1: a yo a tsano so da shi ta mere ne shi ta man a wodo ne a da hanzu a wajire mana sai dai kula shi dai yo kuma na shi fa to san dai guluwarin kure mun fa to san dai na girin dai karam dai a dai amma na da kuma ko to kar ko bai su dai ba ga na wuce ne na ran garse na yo giri na dai a rere mu wanzu ne wallahi na nan da karam ne karam ne
0: da
1: na sana la ne ga sa fa
0: ngala
1: a yo ko futu na sala ne bayan su na dai to ro bai na ra ka tawa kurna zuna a kurna ta do ne shi a giri mana non je din a wa kure kure sa ne sunan kuma ta tsalla da mu da mana ma
0: doro
1: a mana zo da gana kan su kuma har ka so so cikin amma ko ka so da mata mana nan gu sai to baro ba wallo na ce diri are din dai ya da mu wanda wallo na amma diri are kuma yaro mana kuma amma diri are din dai yayi kuma da wuda fangi sai ya ya saki da ala ala da hafu
0: ko
1: ala kamirin dan kara ko ala ta a bana zo
0: har
1: kuma wannan ya fara fara kala da tana je ne
0: da fara
1: kala da fara ta kala
0: da kala da karin zan gila rame karantu da so ndarasan karin ya karami tapis kun uskun nota o apelan ze pemela nan dia zo loya mana dia da bonu modu da kala dan zan den yin dia kala dan shi kime jiriya ta na so na shado kuma talam kanuriya ada kanuriya da hapsin ne kalan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ba mai ba
0: da tikila
1: Allah
0: lahu wa
1: alhamdulillah.
0: Naam.
1: Naam. A ku hawaro away bakina jira e kuro.
0: Naam.
1: A zo marotizo faina ni a bakina jira are sha a balai mod mana ma ko da se ya zaman falsana.
0: Naam, duso ro, duso.
1: Kuma umar ala jomor manai.
0: Naam goren.
1: La jirilan.
0: Naam. Shan duwa gulum.
1: Balimi mod mod mana ma, mod mana ma.
0: Naam, gala. Ngala daji ngo koromade sorin de nam aijao
2: jaware
0: shi
2: kime jiraade shin buronien ammanawo manamin do du kara kara da fi kuma ci a mai so guzain so daji kuma manawo gare so kara sha buro zana so ebe do shi da zaman do kuma fato ba kaza la gurumba ilan mana min do fiza indo isina zina made mana mana mag so gere gere so amma cha mai sha buro zuna ada amma gawo shi kuma kimijira larin daji muru mana maso daji kuma balu mana maso dai kwanta so so am de futu gultu zade daji kab kimijira ro kasudo amaye mana no zuna we kuma ne shiro na sha mana ilarin shiro fasaha cina da sheire asalin no soro yin sa sha tangar da kulzana a zaman kulzana madrien kam shiro na zana ma bawo da in gawon zuwa fu za son kanuri oral literature ga cilar mana ne mana na mana kam sai shilan gozare kam kime jira ro na zana ba arma kuma kanuri ande futu kamla mumor habibe guldin ne de kuma ngar shiland tada sofia tie ari kime jiri kamla ari shi dai kuma shi ngar doduri usati ari shi ma kime jiri ari gozin la kurusan bikema kare fata haware solan kuma li zuri vulti so kime jiri ari so goro sumon so ari kanda ku so li kuma sasarin do kuma karin kuru kuma ala isri walta bulin mara sasarin so gozana ari yodli sayai ma alama bala lai su au biya su aula gari akai rugozana su kamma zamdu maro kamla da gulatu kinya no cimba a wanda da yaro shekara kimi jira da shikuru mana azire futu buran gultuna ide malaman di adini so na sha kama balagala su gulzain so na aula su gulzain yae ka su da anzir misal zir saudu sakai mambu nguzoro kam malama so da karkarin jin no holo ma dai awama na zana so ro wata bae dai ngonga isa gulala kemi jira ma ngai guzuna ya guzain yo awa chaman awo shiran gotin de na mana de gonmiya murade mdo no shiran fasari dimin mare dili kama sho rawo gulnyin charae arpae kama zoir wabnu so abu salma so abi salma so dili kama ansar bin shadda so ibnu qais so nabi gatu zufiani so ar sayyidina umar bin khattab radi Allah ta'ala anhu aw ngaya ngaya ngaya da ndugul su araba sawa su a choro ya ka ande so egul zai fayana kam shiro daji nabi gatu zibiyani gul zai ni shi fazalikum ngayo na afsul arabi ngayo arabi shi ma fasa anzalin tawor yo a sheda literature aw biya a odubar holuno adab dubar holuno tilampan timba yo da tilampan timba le kanu edia e kongai oral literature da roata mbien kal oral che den kal saidi e mana zaru fani mi ma kanu ri pan timba e durin zai so pantinar ma fasi yo ar mana karo da awajili aro kasar tuk fallan dia fantia ande ndaran fangai ya ronyen sar man ronyen ya kakarin da rakalle ronyen kakarro walzo roto malmaro ya rifle ngala gulzaya da ba faida fa ne na tilmle ba hu to dana a chama

0: kan indi mai zuri kutu malama da gulzana da daji kamu abuladiya kaburswa amida abuladiya sai ya da awala ramde da ro marama da katin zanna da fanimiya sai ya lalle na zan labudar kanuri bai gulbe da kuro kan da ya kuma abu je dio mi da daji am duwaso duwaso are ngulu yankal chungulu yankal du ngai yankal a wanza sadin de nim gala zugu himra din manan zara na manan zara dar ai so shi manaza sala nyan zongoru kamin ko zongoru leon nyino tumanu nimi nya granma sala nyir mal lanzu leon nye kujuru fani min kasuru garu so sitana fani mar a lan goru nyan so wano wonde ai so be tilam simare kanuri dono duwe marajinna mal ma adine kure tarjumo kan mingo kanuri le kuan goza isana ade tarjumo sakinna kama abuladi ay kamur sonza amidan za ada sandiya sumana zar chistiya ande da ita da yero ay kama kamar yero de lak feda tin ma ade uje inde so le hada so alama so be yero sabsabi kama kama kanuri yero ay ade da kanuri de ro da angal granye fatsi bakuru kakkar la ro tu kama li gana jami'a lan yero zen furamar sukul lin yero zen patolen ne fura like wanja telemini abia rozu gnajina re shadi kanrida taida zubana jin kuruta na ndi so nungu zana le mi linguistic kratirma language linguistic sama no kanrila kratso ala so ala ba ala nungu ero fanzen ala nungu ye telem num kranimi kuruku ni linguistic ar kranima au kanuri ar kranimia dalem ya e wonde bankilanga ya lenmiya awdo no ala ka mum gulzina de duma nga ba kran guljimba masamar am kinde kamane ya kamana media lan kirano ya de ne ide kanurin do din za sa tsaida zumara da zana a kurun ne ide ya sa ide kuru jama meoro neimen kanurin tartare zaur katab do ngalaye kaje zufa yanaye dalin zuri ne ide kasarin ganya ande oktofande ije audiya kai jamaro jama da ruban ganyen bawo kam gare soye kintirero laido kirce ba adande kadunde adande kanumde borno de kanum borno akai yare da audiya kai da wartiro insha Allah kalam ka fujinne kurtulam miya telam kanuri falgen telam dina en daso ya kamri sha sirin gulja sirin da ba sha sirin gulja sirin da ba anan karoda awali da katab garar gocha insha Allah alai sidiya daji fujin da ba kur kanuri kime jira mana zala kasuriya fal mana zana be wono kamuduno daji kamvalde giliyero nyoro kiji wajabiya nyoro yak o yadudo yakaska kura karo wadudo mbuksin jinya yo nyanzana a nyoro monzuna rangma rolo no ma sai diolando kar su kalfal nyoro waja sodori de goni on yo mara da kazura
1: wonde are yo karo mbuksin suri ndiya yo
0: ha nyoro monzuna diolando numla wanzar bi waja kar su kalfal sodori de magoni on yo mara akai din samun bi kasura da kada ganan zai kamar nan ne fidi wayi kala funa fiu karanga so ambe ade da nan shando en banando mara de na sala da no yeno no ambe rol na ronye ronye ronye yiriya da ina usoro sasamtu da insha Allah faida tuli
1: nam dere da jere mo kusoro mo dunde allan korola nya koreni andero yiramin nam biyam
0: da ji korowa korbi rakin rakana ade ngo da ji malman deso kuma Dr. Tahir Abba kala da mara mara zana daje kuru kawado maro likama zuri bultiso daje faraskra marli kama oye so likama bike makare so ade yo sandiya de bike makare ngagai arandia le tram dia burzum dia samma so ane rasulun sakri tram dia samma yo ai so ai sala anta da ande kirin zena wallo numa salam ka duri fa sai ba kuma aro ta da ande rumin wala ra sai na intra amma dai bi ke makare la so diri ngaburi so laila ngaburi asha mira awala awado no adaro tirin na da samma so suron be yo angal gana za a shi ma duro hatta kuma gwamnati borno sai te kan ga da mana zan fayin awoda modernizing sai walta kurbulin za a shi ma zurbilti din da kuma shi woro su mun din awa gabsana makarya da samma so bulin za bladian no nafsa awoda sai bula manza lanza wakil za malam za riman za samma so amran shiriya la samma so miro aushima da sai ro amari so sanna na garo ngelaro a juri aro cin hangal gananyo shi ma telem dio dan garo ala da bana so
1: ngela harme karantun de burni abla da kash praskam de doin tamtam za adande adi na lan boron za cajin sunni harme karantun de burni abla da maudu do kaladin zanjeni na de kaladoyin shi kime jiriya de du shi kime jiriya dro futuro shi telem kanuri so da hapsin ne da naso kwado Dr. Tahir Abba maranta do university bayro kano de shadalle kore nan ga adelan shi do kwado kamaron jimde haworin Abubakar Gwani shi yayin bai su sawani ti daiwa bana zanin do praskam da ta garkakana udo nan do praskam da ta garkakana baba mai abba kwado nan dirin za ko ndi asa sirzu player tamtam matamtam mada andiron da raso ne da warzi ta garkakana zairo mai aliwa wannan dia sai lokacin da fuya fajar rawa.

0: angla masha Allah uso andia krunturo harami krunti ndeso tumain bichi nandia tam tamdo infle indi adie gwanwaro krunti wande kange stia nandia gosini kwa amison first kamde tam tam ma first kamde indi lamarwa nilifai kinu ina karaw kuru first kamde tam tam ma alan modudo ye mohem kwe kladan zandinyen ma adan kla tajirwa dwe kuru na kuirotin ma annilifa adam ganairo kuru kuru na adagultia kuru na dwe insandia antibiotic la not nama Kambo soro shi prof ngao baye nam adasama demain. Kambo soro shi kuya doin fatun rotin ma kuya doin nasarae ma adu. Kambo soro sandro kurun ti mon jimba. Kurun na sandro tina ma adu ayayro shi lodo mada yo mada katen wande awa wata waziro.
1: Labda sa awodo tinimbe kutu kuron kulukuna ide kam kuiro tomare sambia antibiotic kuma china ro wolo no antibiotic chiri chia e awon zumbia ji withdrawal period kuta imbe ti level antibiotic de ti antibiotic kiyo so withdrawal period kuta imbe ngo locked ngai bojin kao ti kuyi shi ba da yanzu ne ngu soro mau indi ka mu yallu ko di on laari ka o hindi ti lo goji ka o so le ngu soro ka mu yaru deri so ta hindi ti lo antibiotic driller toro jiri antibiotic de da toro da ji la mau hallin so le en soro ambi soro mau hallan ya ka je ka wasu ku me wari so minis me amma jiri antibiotic de ka yo antibiotic jiri me ai monji no lo no ma withdrawal period ta withdrawal period gamero lo no ma ndudo da shivar chu a wajai kam shimar antibiotic de shawa zana ro lo no ma da shimar zuriya tinze wajin adan dalil do kurukani de me da o resistance ko lema be wajin so are ro a o amzoro gultinar kam kulo kuyi rozna oso antibiotic sachia antibiotic de withdrawal period za za kaudo ne kurun shi ba tirin su dina kace shin wani wada salade da ku yin zare wajin lolo amma da kam do misal lo kam no zai inda zai chu wela sana da ai an war kwa sai awo ala ya kiro gana zana dalin zidi kam din problem shi ba allergy shi lan baro do na da baro wela da shi mai wela tin yayi mashruwa zai ba amma risk beji kasara beji kasara shi mari resistance do wa anar wallo no ma yo ari e lokto goje da ha yo an ma am zuriya wa ga na an atro ai ma sun wa atro wa je mangu so wa je mai ma wa jin ba sa de da fa ina ta ya a fi ma wa ne amma kasara beji da kam da ti zai wa zana wallo resistance do wa anar wallo ma da yare ko Allah illa rajishin so ari withdrawal period ko ne na mari shirta wajin wallahi
0: in kula basha Allah prof daji dareranmu ai botro timin am doing kui rotu soro au am doing kui lado sodro
1: am done kulo kuye mukon gan beji kuya wagana de dalil suka din na antibiotic by that time bo amma a wasa ya bo ina de antibiotic da sami soro shafa da tin ma dalil fa ta ku prescription doctor neuro a wasu ma da faida ta neuro suru kulciya ro faida ta ne klam laro buran churuko wala wani ya surgo wani ya fango ko wani ya gullona ru shafa da ta shi ma illa na illa da ya kurar arma kamo soro sa doctor antibiotic gai faira ci dai gulja dabba me na kura zuzo misallo broiler wallo no ma arak usku tulur uskuro le zana at any moment solin da antibiotic do sa doctor e faira ci dai gulja antibiotic do ma wallo ko zana rutirin dai ba rozin dai shiru faira dai amma ni kala mo da lenu antibiotic la gai awa kala zan no ni mi ma antibiotic do mau in isa ya kaso banyo no den fayra timia isi illar wajen ni ya soro ma wajen wado kawo min wani sai ya turo mai ara amma ayi yi kwa dole ka sa dubon minin ta yi zan su ruda zai so arin ma wado illar da ana so san biya ya wa fal kura da ari a wa kura da shi ma antibiotic fa ila ta da dalilar wajen kuro ko dokta ya ransu kam dole training sa tana ma kwallon su shi ma ni ron antibiotic kun wani gai ne shi ma yi wuri ko foto yi min na foto yi min na ba ma so kan ga ruwa ji kuro withdrawal period antibiotic shi ma ne rosa biya ya hangal gana ne saro da bara to ne da yin withdrawal period shi ma ko zana rutse ko zai rola na wanda ba ti yin na shi ma ne ko aya ne an ma a wurin shawara da sai da kin da linzi da renzi isa shi kulo ma da yaro fa illa rawalje treatment da ya fa mun bar wajen inda gurdo da shi da na tsara so soron san ma so soron kuli ko sai to antibiotic shi ma da an jima wa san ma bai so sai wiro welcome kuyi da rekon na rangalaro disinfection so di wuri a wala no isa ga yayi cijin ko sai shi ma shi ja da ban nawa a cikin da yi dalilo so ware ro withdrawal period ko prescription la fayda ta wade dai
0: Nkila masha Allah Prof Kuro Adema Krentin deso tumayimbeji awa gulzinama ada Simo karu yen krentina ro kuro tumayimbeji awa gulzinama alan andi feida tien daji Nabtundu aya sawia lenye tustu loktu gana lain isha daji fraskam de temtama ada Waltie goyo kwenye

0: زوال
1: زوال
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami kurintu njiso usu tusura usu andia kurinturo kumamai andia frosu kumji tamtama sambisara kurinturo mbaru wama zawali adro kala sudina teleso maududo ni ku frosu kum zawali ala itagatiki ndishi makila ngao doni kumnati ilotu Nigeria ye shi nzirtari udo ni edo hazana siyor tuluru mankila nide adu sasirzo halamzo dao jemiru sukina ye futi ye dero jemiso ilamarishima ada choro adi masandi isanama adu kininga jiriye da yasar nare ne sandiya rotuna su Allahn ala gare gab suna yala surfers cream de zawalli Allahn andiya kawai falfal lokrin nuwe taktim ma shi lamar don yanzu tare da wahatu ya ar gwamnati are ne ladda burumsa da ade sada a filin ne fitina arin duso swiss sun barna da sauyin kaudo ne kusatto ande martawa surfers cream ade lambayen na zakadda goza isana arda goza isana ada falfalo lokti ya riyanno sandi yar tulur man klan ne de gwamnati sandiya ga wasa sirzu da jami'ar kana gultuna ma adam lanza so bota tannin askar raye sandiya chata lade askar raye sandiya zurrada zurtari sa sandiya gosali ada lade kurun zurtari du sandima dawa haza gwamnati ro sandiya suisa bari min za so fizana yalal ga wadin sharan zafalla india gwamnati kindo zina yalal sandiya daw jami'ar kala su ciko kuruju da ne sandi gultuna ma adam galte ma sandi ade loktu fallingu ade tutulu nyit bayani flezina ka wadin bayin na gab salamu adan ne dio kusata de ita ga sayro bale are chip da wartuna kala fasal do ne tire sandi jami gultuna ade gwamnati salam zina ma ada cin zankar ne Allah ndo ne first come de martawa ado gaye bayin na gabsina mare krenoi
3: gwamnati lardu na Nigeria rata dirron zurtariwa done tupsana sai yar tulurin pidiyo de riyayya halamzo kurade ma dawari suro jamiro ikoy da sidina lamar done zurtariwa tupsana ma da halamnum sandiya suro jamiro iko ade sida done hukuma done operation safe corridor lan ita gatkat na done kriya me wutulori lardu na Nigeria ya kurade ma larda done fori sade ya kunteno beisro am done sandiya halamtuna magultuna ma aden kurade ma zirtariwa done tipsa sandiya halamzana ma ade indikre abia yalan meu kre adamawa yalan falkre akwa ibonin indikre anambarayen kurade ma men indin kre bauchen ade ma yar on pilar tulori kre bornoen ade ma sandiya kukre ibonyen kurade ma falkre inuguen meu wori kre done kano yalan ya kukre kasina yalan falkre kebi yelan kuro ade ma u kre ko gelan dio kre nasarawa yelan ade ma indi kuro ade ma ni akonte na indi lard chat yelan sandi dio lard ter yelan
1: Glazoro gabale aritinyo askunela na Kamil Allah mangina karintu ndi awreni ganzanina maada Suzana ro na ijemi bula su adi abele falgul zen kugi zirtari wazana su adi dao jamiro gomlati uko badiono jamiro ni buni ayi ayede chore nko kawrido ni chuzan hazana lao doni zirtari do hazana adi asani kawo dao jamiro sukena ilan
4: alhamdulillah ayo kuna ayo kugi tutu biara kuna tutsa isa ni kwa andia sa yako ma amala gina kani amu udia kituwa kani pnb ayo masu yin ba ya tutsir alana tukkara ma insha Allah bi sai ya tafi banzai da san kan duka kallu ma kan gaci na
5: jami ko wallahi ba ro bula da am zar sana be gauro ko da ngala ya mi rana amma da ga kurci da la kala na dan ma yana da san masa kala killin sun le fayla ta ne zauro tana nan karuwa wurin gwamnati sun nan ayo ba ya kuskure wa isa cama ahu isha ya kuskure wa zuru kuma da sa kuskure da ta kama ya kama ya coro da hutu kuma da abu suna da ya san da san gode an da ya san masa kamfurin an da san da san da zukuru an da gurofal naftu na la kare da su kuma da masa jira kuna an da san da cewa mu kwa cha kin da yana da san masa kliyo da kama da an ga yaro na falin nan to adu

0: Krebor no yim denda wede ko na
1: Krebor no yim ko zana ala na ande kam yer don tindin lon
0: so
1: ngana ade ko da
0: ngosha nduri num so yalto ay de isim naji
1: alhamdulillah riya kamanya iske nakna da yuri gwamnati hanga gna do amma iske kamu kamu ke falba ala yim bono amalle ay shi falle fato kai san naji ko da yuri yani yani sire inde ko yani sine na ko yani baba gna ko yani baba gna
0: yo lokto ala woni awlanya ko kimbe a ro gumgumina
1: a da wure aure biya hanya sun kike na an jido yi muskan ko zai kuma da yawa ko zai na mari ko su an jima sun dubo bana da an farma an jira shi da gwamnati an jido da jama'a ne son baro kasu da kala ke biye an jido mun nan da na kuba won kan fi ade shi garaman national bau kuran na fiyan da zuwa ku to gwamnati alfarma an jira bana su an jido kan da garaman amma askin yana da kanya an jira cinan amma ya yi so so kare kanya cinan kan da kuma to ba da shi da kamla ma su tuka to dalil da gamsu ko da fata haya ta yi ni kan zo kan da nin ba aska ta ne yau gwamnati ce kare ka sun san cikin kayan ne gudunya ha zai shi na gwamnati na sun an jiro na kiran gari ko kai zata da ya an da daujin dilan nin an da hala ya da ja duniya kan ko hurtu mun cike da ya an da kurewan ci ba ku
2: Nkila zorongila harami tunje so ali adawdoni na shasep kwa rido sandi yargu yifindi luko unide krebor tudina ali ebna kundozu. Hore ni edaw jamiya isine ala njitisha musko indiza samuna sina. Kuru adi mahalo ngronze azina kila shanzi adi hindu ni kilanzi iku arishi maure nkazi muradu zina sina ndunzi mabangu. Fatia zuwa ntina har ikirin tun je so faraskram ne wala ikirin nui na ta nas marokan la maududo ne zan da ita gatken ashimam kilan ga da ne gwamnati da Nigeria national sep corridor go Allah za ta dire da hazana ma da masan di botin tana gariga gwamnati lar da san dia ga wahalam zu sassir zan da jami'ar salam zu suka nai kwanab tun da yayo lar nan da Allah ta mangana faraskram da alibu kawalin tayi daren zo ku din sun zuri a wakadanin da yogo ishe suka sandi adoni jamiz musko dani askirai alla obin zirta da hazana musko askirai dole sandi asalti sana ma alputi ya dero fanga amza sosorun kwai miya yasa cire falmata muhatta nan dia kinge zaka shana larare kuma na damboya andana ya zana kwazana ade da fallo karas haru kujin zafake zina ina shas kora fal dia kindo zina tiye dela tana dukkin ga za coro ko putu zan dia kindo ma Allah tumanga awado ne kuna ma ada jawal kirin noyiro
3: wallahi karun da tana zaka jina alhamdulillah a kunya dika da umma wala ga ta wandi am to umar shi sai rozana ma da Allah da isu ko da
4: lokto ne shamin za ada gozal zanan kinda jidilan kasharu
3: dai da ne wahala na da wabba kun ta dakin kuma kiri ya kura wala ma gitarin waro da wahala ta yi kuna karun anga da su dai kuma fa tare bina da jira yi kuma mara in jira in bi tara kullu kuna nan mu kiyan kara ka mun dubo ma su luna ko ba kwa am to ta za dai kwa ga da fake don ka mun dubo ba no
4: shi ta da ada kulza ilan ayi dai roshora
3: ni ga baba alhamdulillah a fi fike so ci ga nana e ba ne wa su lai tin kuma fara ta an da ma ku jin zuwa na kuma ya yaro dan alhamdulillah a fi ma fi a ziya ji ma ya ta dana e ba ka wasa ero ku tu sina e ba a ma jara su din an da ka man da ta kuma wanda sai ya ko ba nana wanda mu ya ge sai sa ne
2: Na zoron gila harakurin tunye so kisha ko zufan wa ma fallo karah yana don ya sandi kwalti isana al'umma na don ya boyalan falmata mata zandiya do tilore ita gasa ko harami kurin tunye so mai yaka duya ga on lembo lokti yan so zidi jamil tira ma ari isana adi daw jami'a kashuru daw jami'a fuma za su sma mai yaro ne ke mai yaka duya su ari abigul zain lamar don ya tari do hazan ada daw jami'a abisa lem murade na shan zir tari wa makuru jami'a bulari ni lefa nan karo wanda ka ziyafan la in so wazinya bulama ne lanti te kai ga bulletin na da makuna na Khadija Mustafa Zandi Kundo Zana na Rozan Din Zain gobe ne show kala su ma ada krinyo
5: bulletin wa ba na tunne yayi shi no lon ma la ya ndia la krade da yin na tunne le fa inda rasul sa ko tu ya ro ishe ka sai ya ne fa son nan ma wow ane na tunne wa bari shi ma ni ala ala ga lar ne rasul sai ko za da isa dawo umma ya ina zo haramin sai su ragaga da marta tunne le fa ba kurusan da muko mai rugaga na kijen suna kutuyen sorda tun lefa mai ma wanda rijila so laso a fitawri jari kuma kijen

0: jimba tunda brother za kwal zana is dau yan zana sanada marta na tunile mai maza kurwal tunile wai da lizin dia bulan dia dia an maso nile ala dia kuri ru kamzo ya zain so a mun zain so dera da simon za cin za zaksa chimez shana tun turino an da tambaya yaro an ya karu yede tunile wai ma kala na tunile wai maten ala makore mazi ala kore ala kore boda dien sai ikena sarin an da sai kurna tawa na ma yende su da yawo ja chimana mana so dero kana goza shim zale
1: ngla zauro adishma bula makai kama liman tulan karam nga wade jemi buha zana masu ya daw jemi rotu kene awa fila ingote zina adi gotide jima dherer mdune kazidi ya suudi nduso kama nzuru wa kendozu sile mana ilan kene nga kendotu sina harami kurintu indi so foraskram zo lewe dinja sunui karayi nade ni marzu tari udo sana su adi ekla unye na karayi tenus maro sendi dini karunga langumne kude yetu sendi ya salamzu nga wasa sohalamzu na ilan demero sukenayin Maharami kurin tuje so nutu malamar da ne kun bari gutsnairo lokti Muhammad Shetima kubrin beji nani ne sawan dai baban bazan da ita sana hawali sha so rufuti da roshi madon yanzu tare da zana adda dauje ronga wata kane a coro waina ka wurin shokal sinaro
2: la futa mu'amala shi nan fara tarube tafsa kuma karin tsaya so dam zairo sada kursun am sai bauta tande na zina sai amdu kwashi fitna da sai zina kuma so durumiya amdu so din kam susu ya kika soro ta zamsana da bauta tande da zina kam tafsana da dai awara don duo sosho gwamnati da karfa doi amri musamman suluhu jama'a da wada san maso kallo namzu so shara sadu abai suit gudada dai da so wande so nan kam lokaci daro kudiro aswala kakal doro ollo na ay ma'amada da kijijin sunan amma laran tun ollo na ma zaman sulu zaman dai awada da na fallandiya sunan be duma mazuru mana jimba ay sunan ciri da mushe dai kama to so tabau amma ate alhamdulillah sa dai so kamsa muna kam yuzo fitness an gizo so isu faro da alhamdulillah
1: ina kallin zan yiro shegal zakalacho kam ya kadu faida jiri yadi kalkal lokto da sandi jami gulta ma'ada sandi jami ro kalatin awa kadda difara jami sai wajin kur awa da ingawe wazi turna ma adan zahir jami sorna ke
2: mayaka suro mardoye shi tulu ya dan faidan

0: kwadiyo shi misallo kuma mai kaduye da kan tilomi kamlar da yarshano zuna kusan buron shi gaman da tariyo a asirna a shima wani a cejo a shima wangai da zabulan kai sai ma da zaba na duk ai bula maso lan so dai sai no zene kurson shi tara wani yarshano ata kurson shi ya mai kaduye na din da rara yayin no zuna da shi do kai ya gurja gurjin kuzo sulu da bari da yayi hoto da martin duro sai da namza sulu sai ya amdoi sai bulai to sai fitna da sai zamna da sai isa sai kwanya sin amsa bula masulan sai sai ta netse ne mana za ku zai mana karo man zai ku za ku zai shi soja da suralan a waje shi su din biyar wallan ma sa shi kam da tiptu ishiya muku soja ro kai soja shi ya ci da zugunum sha na doye kampu ya kal na doye hukuma ya dawar zina musamman no am tipsara kudum sabtain ka usara jaman za sa ya kilda ne shi ada ci da sosa jaman za sa hada kilda soja kwa ci da zina nan da zina duno na shi ya suluhu duno shi ya doye ba shi ci da zika nan da zina da suluhu dukwa jama'ar lardiya shi gwamnati ya mayaka duya adda masoron kuma mayaka duya gulti ya re sorolan sa de riman so bula yin bi sai ya zoro bula son riman na bula masu armana da zoro fantin nan kar da sai ma amdai suro shi lamar sulu bi halla tai da su murazana sai ya amsa re mana ka hanga ko zan ba musamman no namtram de na di urumiya a wasu kun ga yana da shi safiya bula ma da shi nan zan local government chairman ma ko zan a misallo kuma am tana da isa suro amsa rotamu namza wa mulan zai su kiji ne amsa kan lokacin ruye ko na rufin suro dai suro buradiyar ma ku fero la sa ara gulje ai illa shi bula ma da an bura da kanta a kasarkara gairo wallo ma a tuman nonge yayi astaghfirullah shi suro din kamlai a ungo bani allo a fero yikna kala shi tiro zan da zan ga gulje ba illa sai an bula dai a sabta ka sa shi ro a kan sana awade a shol ba din ga an bura dai shiro a farbal sariya ro su din aha da so adi ro ai duk su suro da warayin bi jami'o da shi kuma zuro da ya ci dan za sa wai a wala wa jalan faradin sai ya dai an doi larda kaltuma lenum kudoso aw bi gonum sai ai ya izini yim ya lenum blada fete hukaku kaza amma salamar surur ishiya shi brama da shi lawanso amdoye shi yi mai yaka da sai ma ad hakku kaza
1: direda jiran mota mangina nan lankwa muhammad shetima kubure shawara jami'a adi makuru sanjin su tarido ne da wazana masu ada kundoji na dune shi makuru dune direda jiran me babu me abba shokin da zinaro
0: a wodo ya lokin da sai am zartaro so am do dino sai sa da sakna da am da isron dai kalanza na chondo sai garana sai sa da choko a wodo ya kuma boti sura dikinar namza soriya darama daramana gade bula ka za ko zuna ba ai dima yanga warka nan ma ko zuna ba ko a shi isim shi lenum suro kidaro e kuma zai taru yesu aw bi a harka kidnapping so aw la so yar lenum klayi ko so ai duk san numuro waya a ware shi suron anjiro aw bi anda no ya duk suro aw do her sudi ne gi aw do tumaron glam ai gi numuro miya shi ku kam ya su koyen kal ni ma kalam ci ko men kal nan me wune ayyo suro Allah ni tamtam mo to dum suro jama'a mi min sai so ni ba suro kiji ni ba kutte ni ba sakiya ya suro karalan kam kama mun maro rilima na kam kama ma dana suro dinin bawo illa sakiya ya cilom ya kam sakira kloma sai illa haldoi ci a ware butum kan mu fita ga a wogare ba nan mun rumiya jiro waljin wallo ne yayin gawarnum dushin gawarnum ne kusan isin suro gamsin kliwan kandada a washi yayi ba alai sarhana addin addinima da ne business sange aw be kam noni mi nya nozi nya lezi isin shiro butum fita so kala addin yan kalkala aw gari yan kandara man na kaman dai a washi mar duna ba so adiro dai a war a astaghfirullah da samman noi da samma karun dole iko iso down jero gayo andan na duk so nam to her radio nam to kriwa sire nero samma so nam to do e jiri ga duwan duwana so adam gana e samma encin so lare nam zau jaman zin ka wujin du sidin ne barin du sidin ne ka so du kal sidin kal a wanzu sidin so duk so andan na duk kakal ko do isin gaya kakal andan na duk so kakal insha Allah annaka ramatuno a wadoi kuma suron dawar kam ne su koyan

0: Gala zauro karantu ada fule doni momon wordi mada karenge to mangana fule zari kana iron india kurno zunaro daji doktor karkali karantu nafto noso asama lar nigeria do lenya na doni saban chidai fatima grema modu andiro modu tanasia sha ku to anda chip dorzana andiro ta ga sain kala kasar jiri zo kama ka chana goza taraso karno doni sadu ini fili ko turi nare nga magana da nine sande kama ka chana ta da suro siyasa alan karza sande kuris da so nda sandiya wakil da ne karinyin da bismillah fatima gari muhammadu
1: ngila masha allah alhaji gaji medu har mi karantunde assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uso andiya karantaro kuma mai alai andiya sutuna suro fraskram de tamtam ma fraskram done kasa da kasha naye kasar da ne kisha na forici sade da kambatiyan clan har mi karantun dai futu adata dai ma wason Nigeria first come shima ada ita gattina kara mauduwa gade gade saudo ne surukunin ga kisha na idlan futuwa fandoro kantuman dai so daji adata dai kusota dai martawa suro first come shima adilan konza so afanuin Dr. Sadiq Dikwa malam jami'a Yarwa Hinasha ilmu siyasa yuzna kuru adema tanaso ya kakababa alkali shuda inkuris matuma wakil majlis kre humana mamre alamdone APCLN ngila harami kruntunde kuru kusotai martawa adu roko audone mauduro zandenye ndeshima kalkal loktu udone karno du indi mfindi luko turu indal gnazinai alan kishana done yala gidirar Nigeria idu kasa da jili sadin lamarra demokradiya idro bananza swa kunjoilan kurade ma awodone su kishi maudu shima ada itagatin da shima ngawalan suro fraskam done kasa da kishana allan sandi kishana sadu burunza swa hasana suro lamarra siyasa idlan sandi anguro yuko bailan sandi ayuko badre su ku sandi rasa burunza swa hafsa imbailan sandi burunza swa hafsana yogile burunza swa hafsana adielan kalkal lakto shima ad sandi rakta chinwa sandi kasadza shikta solu lamar done demokradiya ishin ma allan num wakil za swa sandi flatine clan kuru adema harami kruntunde futu notuna ide shi siyasa ad awaka da murad zina na sha gaska adema kasad doi num maskuye awlan flatai surwadlan bej ad sama sursuri doi anso de nya kasasa kuru amanzain kuru adema kulashe flesna lard doi Rwanda id sana firakoso kuris doane majlis yed kishana roza ade flesna na sha kasadi edin tare idazana kuru adema suro lamarra kishana idro shin ma sakna ilan kurade ma larda forici sadi allo hutiya kishana nda so dukkan boso sandima nguo na sha karno kultiyalan amma na sha nim kufu doi lamarra siyasa idin nim wakilin za so du gana yu adiro wallono ma suro karno du indin findi luko tulinin allan ade flejin wa diwal doni rakte cinum tarairo data lokto allan faidata nim gunza flaitaro ngila harami kruntunde daji tuloturo andea gayo surafras kwa mde kasa dikisha nae ala nende surala ndarasa gotaro ngila masha Allah kwa amedi daufras kwa mde duro gayen ngila Dr. Sadiq Burhawali nila nubadingia ala marame flezna la marasi asai ngawa ya ade ma shido yinkama furo yikiana sa du indi mfindi luko turini maada ala marame flezna kisha anada shitana kuriswa mataro gilenye kurumin alamaram kanasar fondo imbejro arumin
2: teda zama alamu de plezana bulitira mlarde tanjera zamdurumia kamwari alis ya kashi fira kedero kukarisana ngawala kimia ngei kamwa kama south state kamwa kama lagos kamwa kama kadunai kamu zam kama aria warwa kamdo ni roba zana na makamu ya kuinamina ya sudu kuinamina kitao kararo zana kitao au siyasa kitao ilmu yengei kitao pato au kamu doni ngei au kakalu rozu harja mandura ngei chiga basona siyasa duma even though zanje siyasa jiri kama ya diere gulibo yamba ya hii ama kandar siyasa duma le doktu nge kama ya dana zero isi ya rumia awadupaltana adina ada isu tayida zu lama siyasa ya duro gana doni kamu ya kuchizu ngeyin au bi ngei diro majin au bi ngei shini isha amzo le tayida za klazan daza shiro wa mana kutu kutu au kutu kutu sadin ama kama kanda soro ndana kama borne sa rumia sawne kama bla banna zu tajirwa isa au zungu zana kamu harumakuru isa community land clerk so the balalan kutuwa da kan wadu ma sabta leda awu leda amu chi sen awu duma ga ita kirmu aro kana ja kan wadu ma leda na amdo ago dana so da tayi da zafi leda na
1: ngila masha Allah ushe kasadro ya kaka baba alkali na shamo waltukiya ngo ala baras kishi Dr. Sadike Bayyana sadana na shado ne futuwa fondon suro la marra siyasa ilan nya shinya kurnozu lemar doni demokradiya adlo kala macikam
3: jama'a so ngo ardayo kuro so to suro Alhamdulillah siyasa rominade shabade ne miya bukaro no mabopati suro bu menno shawalje kuro awodo ne wa tsauro kurnozuna ma ade lamar doni shi siyasa ndedo Nigeria da Borno da sama so woni miya zo maro kamwande so do suro siyasa irin isa Ghana zana da ya ko kamwande da suro siyasa idan kam gullum fantuma ran gubar walja da Allahn safi so ko kamwande so idan rangatar waljin
1: rangatan ma Allahn kazila fuduma bijwa na sha kashana so idan da ne lambar shi ma cinke da ganya mu jin badam ni kurnotum nindili mago
3: a wala mbe ande kamwa da safi soro soro non gwa daraja era no ande anwa da a piso gwe kamu ye gwoni me alenam ranam data ro kongaro gulumi amma da kamu da soro koristen kamwa so de mbero lo no ma lamar kamu kamwa mere nongu baro gulumi ne shi ma kura na den de saka shi die foto am kura konga de yero hapsina no jin shi safi soro dinam kura da tala kam lalam katedin tala ya rasa gulzu ko wanza samiro lejin nan be da shi mangala norma foto ande kama sai sai sarkon gasa ashirin yana ide kon gaso da klara yayi ma kamu ma fato sa ba ma yan zara sa kana dai saka ai so ga serious ka me da gozan amma ande kamu da suro ku jara den be rawolo norma ku to kama kama ande non yana nan kadro ande da dai ba sai ro hapke ya ba ande sa ya da ishe gana la ayi kanura ya da kriu inditorin da kinu inditorin ba da yadda da kriu de suro kriu la egul tsayin de suro din nye kamurin be rolo no ma dai turwin mare dai gap shi ma da dai completing tudin
1: ngila Dr. Sadiq ngodiya shi ya kakai bayan na sidin na kara suro awado ne sha kurnozu lamar done siyasa Allah shi tuga na ilan yo gile ayro rumin na sha done kisha na furuci sadi ad sandi lamar siyasa nza so ya kondote da ayro dalimin alama na lar chat so kamarun
2: kuma chat so durmiya sai garangalo kamar fallandiya kamar lobari zana riyana Nigeria ngai fallandiya lobari zana amma tajira done amsu a duk tana da suka kamar kuma auratin za done siyasa ya garu ma tayi da zan gawo zana kuma so awa siyasa kuma nasha Allah dibin ma siyasa kuna maradina form tu maradina form ta dai kuma nasha Allah chat Allah a security ba mu jin bawo a wakara karalan boto so ma gana kazi ya tsero kuma da lecture region din kamuro siyasa da ga duk gana tarau
1: ngila ya kaka alkali ngodiya Dr. Sadike Bayyana kada sidin na kara nasha awadoi fute ade ma letuka shungwa sutin ne suro lamaradoi siyasa Allah na shamo waltukiya shikir ma jami'in done sandiya wakiltu manmin ma'ada kaula kaziye na shan zasolan fodnuwa bijuwa cinum tareda
3: kazi ba jumbao amdo ne kuma ya kirmai da sonatin da ande done manyan da sama adam gana suro kashi mailan mun su miya san maso marada kama so cikarin mara wal jumbao so suro lardin yala marada angu tirtiya sandana da talandero cinye danya sandana doni tirti wuyelenge insha Allah kaman da wace korolo no ma maradan za shi ma da yarta kyara kana shi ma don za cin gyara kana insha Allah sayye a gwamnati da faltina ro chama gwamnati faltiya ileti da faltin ai gwamnati falto maradan za da hakkin za da faltu da shi ma gwamnati falto ya kam da faltu da shi gwamnati falto ina sha da fotelan kuru wani a wado ne kuma yi tudi ma da ayyun buromin
1: ngila Dr. Sadiq buru hawallin surofras kam shi ma a dela na bayan na fanyana kala shi lard do Rwanda idi sana firako so kuris majlis idi na sha kamwa yin karailan bayan nai flays na ayiramin kala shi ma a dela
2: police la gwamnati so na ya sala kamo do cha awro gajin ma fon ma shiro free do sadin ka wanga PDP sadna amma rumi aka man police dis kaman baro yeso wallana kama larra ga da a wadon ya kama doka 43 ya gudana da kafa sana kurdiyo yeso na implementation na su kan maro kama ka shana rin guza rumi timi kama Ibrahim dim a China a Chad kama a wannan national assembly da rumi aka mangu kurun mana zain kuruko kadi sadin kurusi ya karin zain yo andiya ko nga harne kamwaro nga kulta sarina ten kamwaro dole ci za kala kulsa da sai da hakika an zama za ku understanding din ko nga zuwa da ko nga da sai shiro hafsa da at least gwada za sori
3: kuma ka shana da kutu kuma bayyana di mai dai wani aulan zure in bejuwa sande fuddo ne shin mu konno ko nga so da zaza nin ga bidon demokradiya ya duro ga
2: shin mu konno zaza na ya biya sai ro chance da yayi ro wada yo bo rumi kuma lamar kuma samno siyasa ro lenya women group da be women da shi tilan kullai tun buru man ta ma tare da yaro kullon a kan cewa ne ya da ne ga important biya ne biya sam sam sam nan karo ga ma wai a fela la done
3: shawari
2: la ro ga nan karo ne boye a wada faltiya sai karin zan bawo yaro ga galla sadin ba chancellor le za a wala ro da har zo sai amsu sai karin zan bawo wallan ja ka za buru yana ai wa zai su fallatu na shi ne kamar kongai sana ta da kamu wanda kullu kamu kullan doro ga na zai
3: ritlan be jo suka kai da su
2: kalcha da ne su gabi akan jabu ya kullun kamu do chidan kalcha har ga ya saye masharar ga na ya nema lamar ga na kaziya
1: ngila ya kaka alkali cin musulmi rukin adi a na shamu waltukiya aulan bejuwa na shado ne kasadin flows nailand aubin takalla sutuna ma na shado ne christnum adi ma thailand
3: alhamdulillah ala kulli halin commander askarana kawo awari banin ngana man na shayi man na sha jamanyen man na sha fatuye man na sha gwamnati yan man da so man lamar kame
1: mai kasadin gawara kalasi
3: don mai kasadin gawara uka musu kalasi sai dai ma wuro kasadin da kasadin rasa saran wuro duno asadin au shima da badin man ya sanduna wanda kullume ai do badin me ya chaman klam da no tun kara ai una jama'in yalan ai wu bulayen ai bulayen do brondi ko allan kara adde suka boroman wo awdo bulayen do de kana yan nguna awdo wa jama'in ya kate na gune lefa naftin defa yan nguna nan kadro ta manyin boroma wai cinge awala wanga wura kalaccin kamla ya kasarin gawura kalaccin beidro bari ci man bari ganye kurkawo cin gana man alhamdulillah yin dara man a pimadi fangai har lokashi ma lokashi
1: nye na shamin ailan hangal za su a garnin Karno da bumin noromin sroletesh madelan
3: a hangal za garce yango brosala kemare lardelan awrocin ma yin fero lardero wals alhamdulillah o fero lardi soro mamaren tamburano kam mamaren shokodo ma su mamanya ta mai akan shano simba so da ya kuro shi ni kam dar da rawalja kutular da meritin marara amba kan inde me sado ne litarin ci da yanda baladiya ga ake ciranga yin bawo kanu rai la shay baran zan mai ruda tin non men kutsana da ya naftu do ne anda sai ya di na rawun gomiya sai ya nozana na shi ma adi magi man ku au ade lardi nan karo dangel kuma ndewa kala kuris are ngana za kuris hakkin zanan karo dangya au shima da range dikin nono zana wugayin sai rogulni ar sai ma jama rogul sai na mamariyeda au kun ya kame hangal za girnyin din au ngu amma mariye marad zana kuro har alaiwa gana za au do marad zana ma ad hakkin zan na indo ishin do range sai ro dikin baroron ma ala wani bura ma alaiwa ci
1: awadu ne nyani masero dimin da nguro walti surwallan aishima ada krizna bur hawallin shima da sulhu amatu ya kin ganza dinga lozin
3: suro kinda yelan buron kumbobom inji yam kana noya allan done a wagare so da mara kam nan kono me kamara na sha gaje ganna ya rawun gami amma mare fato da mangalau inji mara da sana insecurity adama inda so asitana kinda ku ye allan done kan baladiya ila nafkata done inji jar kafal naira firakason chu do shadi allanza inji cin zar sirfiya ya adama sasan ni dalil zalan hakkin zalan nya goza gana za isim suro acelan nya family ma kani me pompom menji fitin chidi ayron je fitin bonum lenne me do range bongelen yamba aw shima ad boronge dikkindo buna ma fande kimba ad awdo ni bro selekke karun ma mari fato ro ike shi gaje ganna do kuma shima zaur ada krizna ro ike shi ba wonde watande do ne lungu lungu e from ayas ko ba angwala gamma awla lungu lungu lungu lungu lungu ya res adama nan karo nyira ma karza sa resuro awai rosa kino ya kije fantu kala mena karo wenya karzan dai adama awdo ne buro salake dikara kana da amma awdo yidungu yutande chira baka da youth empowerment bau girl child education do liking ten kamso e mamare gulle me balala chulura sore bula what men yakna chulogai wadin da ya falga jiga na da wani game yayi falga mallaka lan zai sutuna a wodo suka ko wanda da rarkata amso da blaga na rosorin da ma
1: ngila zoro uso kasadru alabara skro bayna duina karau suro fraskam dane kasad kashana fori chisadi da kambatien clan krantima karma andiya kranta bade mollono ma fraskram dane kasad kashana fori chisadi karnuin na karau futu dane tid kasad kashana fori chisadi ada kambatien harame karantu nde kusota yi marta roko fraskam shimada ita gadkayen da sandima Dr. Sadiq Diwa Malam Jami'a Yarwai nasha ilmu siyasa uznama kur'ade mata nasu kishana nde mbeji ya kaka baba alkali shudai Chris Matma wakil majlis kre huma na Diwai alamdone APC Sadu Indin Findi Luko Tulurin Allan maudu da ne kladan zande tunda shuma kalkalloktu do ne shi karno du indin findi luko tulurin delganaz nai allan kishana do ne yala gidilar Nigeria idu kasa da jiliso sadin na kashuru nasha sandiye lamarra siyasa idlan sandiye bananza suwa kunjoro kurade ma awodo ne su kishi maudu shima ada itagatin da shima ngawalan suro fraskam do ne kasa da kishana allan sandi kishana sadu burunza suwa hafsana suro lamarra siyasa idlan sandiya nguro yuko bailan sandiya yuko badiye su ki sandiya rasa burunza suwa hafsain bailan sandi burunza suwa hafsana yogile burunza suwa hafsana adiyelan kalkalloktu shima adi sandiya rakta chinwa sandiya kasa da za shikta solu lamar do ne demokradiya ishi ma allan num wakil zasu a sandi flatine clan harami karantu nde tumangina nande tamtam doni maudu shima adiya gonwe na karau sauda ne kininga kishana furici sadi ada kambatiyan adai da tawakkano wallono ma tayi da zufutu gana ingajin to ndin lamarra kininga kishana ndelan karantu ban da soda ji nuptundaya sai ya fraskam shima da goye koyen na shado ne sandi a kusota yi martawa adu cin zalan bayanna kada kadamin bejian clan ngila masha Allah da ji Dr. Sadiq na sha mawaltukiya Dr. Sadiq bayan da flezina sandi kishana da sandro di walla chodoro wallono ma audu ne kansa ne kon gaisa din da ma kwazin sanadu ayro management
2: ne ma mana din dai amma kuma example la rumia ngairma amma example la rumia kurun gaigi so kuma don ne kamu go za a speaker national assembly a was fanar ayo sai a wazale na au ayo baf kasale milen pilara kayo sai goza an ga kan cha shar clan zuru gima gwamnati nan karo gi kace abi ka sha tulu yanda ma kunan da ce da jin minista kama ado ne minista kishana ya kuro tiwa le goza sakana kama shi mun tare ne yar sai le zana awo gare lamar kuna ya ke do ya kuro le to ska zo ce ko lolo amma rumi ya kuro siyasa nan kama kuro zo da kokari sannan bi aisha kama taraba ya bazana da kama binani kama adama ya so har kama fallan jaru mai sai da zaka kokari sannan ku sha farin amsa sai gwada zaka yi a wannan ruwa amma Allah dai an jana nguru sagana himma siyasa nota gwamnati letteram nota me amgane kuma gullena da ka gwamnati da gadan da man kasuru sosai a fallan jaru sai amsa sai a zuwana alingalan tono tana sai da Allah siyasa da ka shara ya koru na fara chonda amsa sai fara sai sai roye zango cino an da ronga ina la ne romano kurle za amsa dai sai kar za ka sha
1: ngala ya kaka na sha mawaltika Dr. Sadiq bayanna sidina kla ngaulan kamwaka da banan zalota sidina maso mbeji suro lamara siyasa allan fuchure nye karunda bumian mjiria adala toke min gara tubaro da uje mimi
4: shi siyasa gimbi ya natusurofa nime ya nime ya chaman fiyaro magoza ya shuro rumaro kumbune fanumaro mwane kulzat bale siyasa jama ye jama man jama lakal gamman zamu sorodin what many yakin so da naga naga adi dai saka siyasa ro gamiya buruman rumai ro kumbunimin fanama ro muanimin awo noni miya nyun nan kara gulzan kala ro gonimin kuro mo especially nyen mai yun ro gulzaya sai zore ne miya zore ne mi uburwa gulle miya ta mara karmai no tun ba adi dai saka dole armare kanadi episode gonimin da ya kuro na shadow jiriro nam adal de kin gulle ma da ko gonye gwamnati rawo le mai ando so fal am local government mai arisa amma sabta isa murada za falfalo gulta sai rogal le mai gulle mai bare kam lama burma a wurin gidikin da gaima ran gidikin bara wa da goyen ba bi iznillahi siyasa da siyasa ilmu yaro isu wal sara annan kado ilmu yan faida cikin office local government yan sura ma mure fatu yelan advisor member yan sayro galayen what ndeme ne akanda do son tsayidi sayma bladia ladin soro wote den ne sai amwon zaire kam no zaimba pato no zaimba ande ba ande bladia romi na de wallahi soro wote falle la fato mi ay fato yernde so nyoro kam palle da zo suwane wane wane tara wane sama sitan die saka da am ka zalan gonyen nduso kutunza chija kam shuma role zugul jin rojin recording sidin gozo main office o mago mero sudin sai manya karza saka da sai anjo no bawo every month insha Allah ala isidi alenge mamarin namnyen kutunza kajinza nduso so reporting so samnyen based on the report din and their stakeholder anya malaman dia traditional rulers ndia amde kuralar de yantuma kun yambaro kilte meeting die sai ma cin zanungo aware shima buronum dimya sand Allah badinye tullan badinye Allah badinye falfalmen insha Allah marar jama'an dia tamoyen bi iznillah
5: ngila ma sha Allah tay da nyiro askrini na fotu da Dr. Magonum andro bayan na hamailan ngila hiya kaka dare da jiro mu ayi bayan no hamin na shado ne ayya idimin maklakal bama letid mo njimba futu yuro kishana ama msoro boto adimin nashadu nene sayye nyuro klakal kanjoyelan kirmashima adi kilewa silein muko moga kuru muko min suluyen klan
4: awudo kishana ama yendo gulye nare noza kirmaydo ni siyasa edi kirmay daraja bayage kirmay nungu bayage kirmaydo inchi kalandiye noti kirmaydo andesama sabtu ye ashir kamandiye zakti putu buron gulungana edi kamuma kamukama za shama naza kutu kamukama amesenye kamu nono ane nankaru da inu za andie chitinde kalande fali nankaru gui andie kamua samwa nankaru ane nankaru shimza akaza chiza andiro ngawana kila sari na marada ya kinesoro ikiyo ikia kuru wei kamunye nankaru kamu fali nangayinda nyen lapotaro ndoso ya saisoro nuzana soro siya saila kamu aso saiso sema wahala ya mao sema botu kudwa mao but isu awla po tero isha sai soro kuru ande kamwa ande manga wonno ari de saka
5: woni shi kuma mana da manama da suru awadu ne nyuro nindili a flez shi kirma lamar da demokradi a lo sha cikin
4: ade shuma bro sarak mana da ma gulngana da safi soro ko kamwa ai soro rangata safi soro kamwa ande sai manga wonno ari api maga kalande da ba siyasa da awula kon gaga ma kamura sisirin bai diro gonyana so ade no yau cewa siyasa da inci shima siyasa mu tunda anda so man ko kon gari da jaye ande ka mu ay botas kan de gonye lenye lero gayen kausun da nyen de nye koluyen sai ya karnyen yo ade mara wolono ay nan karo kam kama de de da zu karnye lezu kutun de dan nozu gozu hapsi imba sayro kada tuka ma ya maro amso ya kamu da jumba a gwamna da kono a gwamna da kono nduso gwamna done adalla gwamna ya cin zakazun dumaro wande da na me kwaye ndunde maragul sai nduya ya kamdelezo form 2 ya kalando kullu awo shima da kama ndoro kullu we na kullu no kullu wa le no nduya ya lardin zin amze sha sumo ada gwamnan da ya gulsina ada nan kado da ya ada ro wungu ya she kunga ada ma andoro ngama na klasar na ye kuru daraja kamo yere sa pisoro rumia gomna da na na na shaka mero tumara biskezi mbao putu shukonga ma adero daraja ndeno zona cha andedo suro gomna tidien kama de falindidi mbero lono ma ada ako zona rukwa kamo ande soro fuzana
5: ngila zoro basha Allah tumangena sandi krentundi so dia ifutu doni kono mfanzana ade sandi kurnote mkuru adi ma nyuro marhaba la legul zen askrigina nyuro tumangena fula loktu mamra dinia nye isum androba ena imino
4: api maba insha Allah
5: ngila masha Allah Dr. Sadiq Dardajromo na shamo waltika aiso tidia sande au bin aiso surusuri done futua fondoe suru la marrasi ya say Allan na shak nanga kishana furichi sadi ada kambatien
2: biya kama wada awduna siya bozuna na kama putu kala kalina ngurwe patwe kama chidaramye monti sadin nare hapsa na shas chata wale sakai mwanjumbo pati kama sani sadin awbi party zero leza nafsa mitunno andema nero campaign dia andema nero da gaimaro andero ngaidi wa ma andena karyan ba isa agreement la organizer yima kongare siya kullembo sabila lai da ulan kama arya wallan kamo siyasa da dazu a jire jire gero zaunar ma tero da karar tarawala na wallan gaidi wa zana adama wallan awalan gaidi wa zana kamo na arin Nigeria la speaker wallan da ma kantau ya kala dia wasa di shambukar aiwa azu kongare kama wa dori zana
5: choro na kasa da banzara aula futeto ndin
2: kasa da ba futeto ndin kasa da yesakin ada tiatation
5: awla embe juwa tede shi kama lamar doni kamo aso datin gaste a
2: gara la fulutin kama doni 40% ya dole walta kaba gwamnati dai hapsu walta domesticating to the local you hold the mo jumba kama dai dole kur walta clerical da committee level din hapsa state level and interstate or national hapsa gwamnati ro gulden akan cewa 40% affirmative action doni United Nations ya gulden domesticating to la amma an dai kwa mai amaru yende and dai shi yana kama da gwamnati da yanga rawa la gulu da yawo fallo da yayi and dai kuro kujara zo ne kashi video done kama da gulu bana har manyan gulu da sasa dai tero shi outside sasa dai yanda at least percentage video da zai yi da mai fini so nda dai na number da dai har na zo ne manyan zo latin at least lema la so nda sai clan da zai ma so nda ma gara kazi ya lamara siyasa har kama sa fini fi aka gina zana a wa fallan ya furturo ike kashana ya kama gwamnati ro iko so na sha wani duriya kulja na wala ni le da kula kra kula ta da kashana sai ga mi wani ruya sajiya himma done abi tsawo done ci gaba da lardi mai yanda wani fande
1: ngila masha Allah ala barasukro ben kada diwi na karau done lokci hanza chido a kuru ade mata magana sandi kruntun da solo tam tam done a fraskram dai kasa da kashana ku ada gozanaro ta nasmaro kalkal loktu done shi karnosa du indi findi luko turin ade dal gnazu nailan kuru ade ma tumangana sandi srolan awa kada taranaro daji susu ci da undara sanyoro te dange nanduro askar gna kasa dindo so a flenu nandi ruptu wailan hami kruntun dai daji lokci hanza chido na landaram do fraskram kasa da kashana idro keshi Harami karantun da maududo ne Gladin Zande tana da shima kalkal loktu done Karno du indin findi luko turin delgnazna Allan kashana don yala gidilar Nigeria idu kasa da Julisa din lamar ra demokradiya idro banan zasuwa kunjoro harami karantun da kuru audo ne suka maudu shima ada gonyana da shima ngawlan itagid kiyana klasan di kashana so du suro lamar ra siyasa idin sandi anguro tikin bailan sandi burun zasuwa hafsana gilele shi kirma lamar ra siyasa du indin findi luko tulurin delgnazina allan aiso kasadin zailan clan maudu shi ma ada ita gatti harami karantun dai kusotai martawa so nda hada zana madin sandima dr sadiq dikwa malam jami'a yarwai na sha'il musiyasa yuznama qur'ani mata na soya kaka baba alkali shudain christmas ma wakil majis kre humana mamre alam doni apc shi so nda hada zana alabras kro kusota yin martawa ade bayan kada sadina na shahadoni awa lamarra siyasa yuznama futu da ne tudu futu a fanden nin kur'ade ma shi ya kaka baba alkaliye na shanzilan a wadunan sha kurnozu kuris wakil majlis kre ada matro badiznailan kur'ade ma futu da ne shi kinanga jamihu ma nan zai ada ngalautiyan clan shi bayan na andros dina harami karantun da tumangana tamtam za gonwa kur'ade ma a surodlan awa kada bayan ne fanyana futu da ne surola marasi sai allan kinanga don ne kishana da forici sadi ada kambaturo harami karantunde susu nandidoi andia karnuwa kur'ade ma kusota yi martawa ada wuklai fatima grema modu fraskam shima da nandro itagat kukunaro kalkal loktu allan sawayin chidai alhaji gaji meduro shi fraskam shima da gwanum koturo na shado ne a larda ndi gadi gapsina kuntenu harami karantunde wanandia se kam kafwa alhaji gaji meduro bismillah
0: gala zauro fatima grema modu nya kusota anima kala morudo gultina maaden ala paras kuro gashib tuwaye kuradi ma bayana hatina tawangana kishana gadi ya lokta kulkalin suro maudu shi madan sire so so ndanaye suma karu yan kirin zanaye kuro goza fa da tano tamandiya beji kranto na tundo so asa ma kalafunaro ladde kemerino dole nya na doni hawa doni kishana ya ke baba ladiya kuradi ma haja gana kurade ma ya noma kishana doni sande yin gawar za kwalza lardo kemirin wala liza nafsana sande kasun za sarina kuru 14 lamar doni ci siyasa ma de lamar kasun za ada leone clan bai na dacin zan karnye shin
6: mu mutanen Najeriya ne a hawaye sura fraskram ade sura lamar doni karno sadu indin finin tulluri ne fuye shi ne allan klasa yande ande kamalo ne lardi Nigeria allan lamar doni siyasa ya sadin ar andro faida sudi la sudi ba klasa yande to do maro dokto doni jili karno la ambe mare sura lamar za siyasa ya sadin adien andero ne ambla Nigeria ande sura yerwa ade bana taidan ye fandin ala barasu ngumna de shima kuye gulgin bali ye gulgin baba gana umar zuru andiya taida zubana jin dokuro ni siyasa zabadija andiya bana troci jari gulgin ye aidimin aisa nyano andero muko hajin andero sandala hajin andero shaulla hajin adu dokuro ni siyasa arbadija kurman amurado ni fuweso sero jili kiriya bana ilotku jili karno ishiya siyasa sadin mar sadiyari jire make jo amurafa ara okalkal sadin ba ni kam doni dunonum gana ade bana arna na ro najimba yayi uye gulngin gumnande baba gana umar zulum andiya bana jin lokunde siyasa ya allan andiya bana jin nakara sorotu jande din allan andiya bana jin dusoro auroni sidin ma ade chashilan hapchin andiya koya man tumande kala gumnande shima baba gana umar zulum ade andiya bana jili lokku siyasa ya kiziya amma bana zin ar kolle andiya bana andiya ngniya ya diwan ngniya funden andero da lamar zaba na arsariya ande shilan kala lamar da tujar da ya dunare yake kuma jili amna zan duno ba su tai da zakazi sore kuma kumurso hijirau lardi Nigeria iske Cameroon la birni kusure nan na kuma ne rakawli ada hajuko
7: baba gana ummara zulum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh am bala kliwan da silan da kliwan da silai gwamna ande Nigeria yi mai dugure baba gana ummara zulum buwa bana zai yawa wa bana zai kala sana ne har awo gana gana sadi yo kasana sarina du ba da zina du gariro walti sadi ba akai biya amma sadin so am siyasa ande biya am kura kura ne so wandana ande ra sadi ba amma shi clan zai suna mukon da cak cak cak ar kam kasuma ai dimin do ande ra ra sadi baba gana ngum mara zulum Nigeria yarwa ar gwamna ne banajin ala sidiya banajin a angla
8: to ko de siyasa ande ro sadin ande ro gana ande ro jar sadin asu bien kutu ma ande ro sar kasu dia sam tras tia kuma de tulue asu ande ro gari sar kanda ko ande ro samen abun so ande ro sam kare kumu e samma ande ro sadin ande abana na ande ro gana dai bari nya karu de duma wonde amma am murado ne awu ku sadia kam don gara ga sendi har malin gula bu ande bana ba na ma shi man gura ande duno gana du bari kinya karun de duma rawal bin da ko ne na de sai bari ki zai ka sun za ki zai ran ba sa te ande lolal di Nigeria yi shi ni na na ma ya sa na ande ande lan ba sai da yi fundi ba
0: kala zauro masha Allah karantu tamangana bayanado ni kishana hade bayanzana ma ada karantu na tamandi ambeji sandi suro bayana zai ala baras kuro bayana hazana fotodo ni sandi ar ngawon da kolda to kwa liada e riwaro ni shi siyasa ya mar hatta na do nafsana marum sandi ana zina e sandi tawda cinzan andiro bayanzana tamangana bayana sanna ma ada karantu na ro tamandi ambeji taji kuro kwae karantu lord kemerin na tinya lord nijero lenye nado ni hawado ni kishana bana ma do ni birni ngemero lad Nigeria de shekla hawarza kala fotu ne she lamar siyasa alo ganza kuru awaro ne she riwa so wanda mada she kama kashana wakil tunai ndalenye bayan zashi mada karnye she
9: usuni madam Aishata Muman kuma Bastia mai din komen ngeme tro lardu defy tidi lakta dietu don ka wo siyasa do ga woni di awul kaman siyasa di karonin krawo imbe ngawo krawo ka siyasa ngawo dikna ngawo awo don ni sukuno wa angal ni gurtuno siyasa dro ga kana da rumar walya tro lardu de lan ka mu ayal gana gu soro siyasa ro tiskiyani awo do abike marugwana na annan garo tiskiyani adro siyasa ro ga ku ga kana intron a okada riwar fandukana experience don ni fandukana ne experience buruwe ma kala naptu le durom dinuai yadi aishi le durom dinai experience kada kala lampan dekena kala forum kala bida durom lartia naptu lartia fumbi lartia jaman tunodwa angal buna kudwa larturo alsa mason kala churo se asai duman kala forum mada fanduko ai wulima lelmin na walya churo jama gadi gadi kada en lelmin kuri churo jama gadi gadi kada au gadi gadi kada rumin au ruma wason niro karar walin annan garo kraka da turon jilan pandukna kun dani allal kun ku naftani ku ya allal undu ay kalwa sha kalkallo tunadin alshima turo riwa siyasa e kuran jidin undu ay kalkallo tunadin kurun undu ay namme ayaye aw kurkarun roi kkna dikin kana maru aw de ran dikin arima aw experience doni kada pandukna e turon experience ku mbuya pandukna de shima kuru aw larta ci sai nero jo maran bultige kurum aw doni larta ngawro tadin awo tro jamain angal furtudin kala furtitudin na sama awad sama so tro se asaid man asini a experience kada kala adi la fanda kana kwa tro se asa fulan ishindu awngla ya angla ma dawo tidi angla awto se ya angla awo doni ngla ya angla nonma larundi tiri laktadi ado gon mar walja kamwa yal sanana tiri burina yandi mangu wojoro kuri yandi ngu ware turon ngunde so turo siyasa roduna ya tiri ni tunodi ne ba kuru ko enta skimba adi nangaro awdon tiri angla do ayiya tiri ne ya kamwa yalla da sayan kulit na mangala ay wulmiya awngala en kalhibian kalfitna mar walya e kala fitna yerman kam doni buru it sangin dishima lolau kamu wolo yal sanana tiri burin tayi ta sangin kuru sa sendin ni akuru jawal jadin ni gam ka kuru no yen nimba fitna enkal awngla enkal bibi enkal sai ma furtin joyi kuru sai ma bunanje inji sai ma yam sura tadi sai ma ta sangine sai ma ta sanine fitna enkal fumbi enkal kumbi kala ruma alma ka mu yakui ni ainar walja latrotudi tunda ayi gullima ka mushi taman ya kuru shie taman shima kamuro da kuru yaro da kuru gala maro da kuru ratti kwanje jawol cikin da ci yal je jawol cikin gaci jama'a duk ya jawol cikin lamari ariye nan garo kenan nan kun siyasa tidin waljwa kamwa yalla sai mafuro cako sai ya furo kamar walja kalkallo a wondo bumbiyar waljin ne tuno din ne kalkallo ngalaro tidin an nan garo da ai biya ai au tidin na da au larti mar walja shinji kamun yalla da sai turon be mar tidin di shiman galaw boduka kedu a wodon na da kun siyasa ya sau larti ya sawi siyasa ro ya sawi siyasa ndi kalkallo le din madmar walja kamuru furuga shi kam furuga nar walja dawol ngalad mar dai tunda ai gullima fi nasaraye shi mala merde limani tete na rikshi ma ya doni a wongala istondo na jo ai sono enai kura wuri ni ayinar walja tidin ni annan garo kama yalla sai asaro yuko sai ya furo umar walja kenan sai mafucara hucara nar walja kenan ai so kalkallo de ku wande turo siyasa

0: kala zawra karanto a fale doni Michael Jackson da mada karanga ye suro faras kam doni taman do kare ka so ye fatun dara sonen karanto foto burana kultina de faras kam shima alan sana doni kama kala funa da na malan nan dro diolo mana da farumnye nan dero rakta ye nan de bonu suro faras kam shima aden rubtu adro taman do awa doni yuwan wada na doni yuwan wada kurade man nangam da yuwan wada nan diyan dro bayentro diolo waya mana doni super usko fal diolar fal usku fal diyau arasko super awin super lar super fal u diyau indi super lar arasko diyau 081-49-18-14-60 awin 090-15-42-09-64 araboni ma terero suro paskam doni tamando kare kasuye kamari tagati ma rubtumin kurente lokto har kalkali ma al haji gaji medu kala kuris doni paskam da ita gati nab katama go kamla assalamu alaikum ndawa take lewa de masha Allah ndufan de
1: aisha ngro marganare
0: aisha marganare aisha wushe kan shura faskan taman kara ka suyoro
1: lale wushe tsuna le ndo arbo ni ndo nya kan diki sai kunya kan diki
0: yawa ngoi kura saram gama awala yuma ba jin batuma ngana aisha
1: a kuma doni amali wa nan
0: da rasu gela da yaskanya na aska wuraren mu yana liwama gela aisha ngura madganare waskanya na faskam taman kara ka suyoro rubtu wani mara awu tuna baye shi liwan za gamturo wa kam lafal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukulewa
2: ngajiwa don da tukulewa sai
0: alhamdulillah
2: ngara umar habib mara gambore
0: ngala umar habib uje kan shara faska madro
2: ngala taman kare akase hala andero tsiyaza
0: amin rabbi ngai
2: a ngala a drong done dey shwe a shi shi ma har burin da naira dokin din da kawo amma gana jin bai
0: musko ya ya
2: dokin da bai
0: musko ya ma dokin da gulo
2: a burin da waya dokin din da kawo
0: musko ya ma dokin da yayi pandemin
2: a dokin din pandemin amma shi din zuna ma bai so a wayar sakin bai kar da yan nan gidi ruwan gai juri ba gida kai kure ka da la za sakin ma naira dokin wuri ayo amma kuro roba a drone bai roba ki kar da ya ngai ci ta ce an da kulle tsiran ba tsira ma salin ma are a wasa alama ga nasa uske buron yau kana da naira dolarin kai ba amma kuna yara dofiya kan lokacin da don
0: shi alama go mayar sai ma are
2: ayo alama go mayar sai ya ci ma are shi lita yar ni je shi lita yar ni ma da shi sai ma naira dofiya kan lokacin da don amma lita yar din ne wani bai shiga shiro ga na data shi shi ma da naira dofiya kan arakan shi din
0: na taman burin ne arabi an gai shi burin so shin ba
2: a burin karata bai kasu da gambore biya burin karata an gai ciya biya yumin alama biya drone ya sai roba ma da awa kamar kamla fasala sun go da jiri ko da sai roba shi ma dawa
0: gai
2: sai da sun ko shi sai azu tucin
0: gai
2: amma yau kuro roba bai kafala sace shilan a kenti sai mare kana kura mare shi cikin mai bai shi kriya mai cikin mai ado indin ya ruhun shi kawara cikriya da ne ya do ya kuro sha saladin amma kuro shi roba senti bai kana shi ka shilan guwa saladin mare shi mare ne rayar su da sha saladin amma kuro guwa bai shi ka sun da gambare ne gai shi a wani sana dan kwanta da shi rokiri sai na din shi shi mare naira a dubin da sha saladin
0: gala
2: amma a tarugo ne ai kamar sai na zuga na ce zan a tarugo a da ban mawo ko zan har ne a dubi wurin ba amma kamar duniya din din na wallo na bon zan a tarugo da
0: zauzo
2: gala sai da zauzo no gala ne lo sar ne ai shi ga na kamar ce zan a mawo ko zan a tun naira dubin din lokon da kamar shi a dubi a lokon wallo na lo sar da bude
0: gala ala kuske da dai
2: gala ala an da ra kuske
0: da amin rabbi kuma rabbi fa tsakan yana kasarin zai surun andro bai na kurare ma tamanna doni a wala bara suke ya andro haturo to magana karantu yayi shakarin zana yayi suro a wadoni bai zana ma den wani mare a wala fa lan da sare su danaro ko kam life al assalamu alaikum
3: alaikum salam ada ga dinai ronda wa tukliya
0: ronda wa tukliya de
3: alhamdulillah
0: masha Allah ndufan de
3: Umar Alhaji Umar Muhajir
0: Umar Alhaji Umar wuce kan shura faskam taman ne kasuwero kare kasuwero
3: alhamdulillah ko sin kawan yari gan la ci zata
0: da war wolono
3: faadu mira do yerunde bala gay
0: ngurun na raka sun
3: ah ngurun ngurulan
0: ngurun na da yu ngurun
3: mira do indin ye do fali yari atun ko ala la mira do yari ni ko
0: da ke
3: bolo yo aje mona kuma aku karaya do lenya aku karaya la ni ta sa da tenera do ko na yero wuro ko lari na la mira do ma awla zoro ya kasu karaya bun butudo nan kuma sadin ala kala gar gare ga yero no ni
0: a sokula na din gonum kuro de she tamando kuna mota iso awla so yambe ya
3: a yen di karna ni a sadin tara kuma guye sadin guye tara guye sadin katna na sadin
0: yo nan mana sadin do
3: ade
0: normal
3: di
0: sare ala man ni rayro ma sha dere ala dai kaskiya gala ami rabi ni rat kanyana umar alhaji umar lokto magonon paris kamada botro taji harami kranto kaudoni botun zura goye konindro dalenye feleidoni kalanjina ndia wuti mada krinyesha taji botun zura kurade ma paris kamda gom kodro

0: gala zoro ada fule doni sudan ne fule doni sawa mada kringa ye hunin justi faraskam do taman kara kasu ye patun dara sone da karnu ya karau na doni diol wa manan da da forum zana manan de bonu nan de andor taman doni awa yuwa mada na doni yuwa mada nangam da yuwa mada kura de ma taman do yuwa mada bentro go kamla
1: assalamu
0: alaikum salam da watukalewa alhamdulillah dufan de
1: bare ga paraskaram dorma nyulka zalla ake akla
0: ake ro
1: makara le babo de kuna
0: a ordere tare ta
1: a sakule kanure atubanya ai wazara ni rafikin bare
0: ha nero nera butuso a o kara sukana ngawlan andi akrini wala na bartina la
1: bani pere manyen musta bare karan ga ni rafale kanure yarfikin ba kuna karwo ninda
0: ngoi dai sha nya krinjin dai to ngana fandana ro sia
1: bani peris ni martan di roka kaya kanure yarfikin
0: ngela nduma na jin
1: Fatima mana jin wanje zuwa da wuri
0: ngela Fatima taman din kariya kaso ina imagul timba
1: ai mago mun dai adu marabo ko tare ma bo ngana da ani
0: ngela da ya ta fantana yaro spanyana lokto mago ni Fatima da bo toro ma sha Allah karanta taman kariya kaso ya fatun da rasu ne da karno ina don diolwa manan da da furmduna ma nan diro rakta cina ma nan dai bonu taman da kariya kaso da bo en toro diolwa manan da shi ma sabar usku fal diolar fal usku fal diow aras ko sabar awbin sabar lar sabar fal o diow indi sabar lar aras ko diow go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda watukala
2: lajima don da atukala today
0: alhamdulillah
2: maman mustafa re andiro kaya do ne music kore di andiro
0: tasin mai aliu da kala wani maman mustafa fan na

0: yo te yamna afira ga dabkara amma wala tiraya saladin
1: ah saladin malaro dunya isidi tabatna
0: dunya isidi ma ai maka jiba
1: na duwa ga jin bangalaro
0: ga jana
1: amma isidi tabatna sana rike sana
0: tama wulum dimi tama
1: dimi tama
0: shin da dabkara
1: do
0: hisu da fara dalle do
1: video a
0: inda ta kwale
1: amma
0: zora sana yo spiaka fido amaru ndero sana ngai gala har meje wadde video on pago ngala ngala ka kabula ma bayanam ne gari ala baras kambe da jinya kana diya da alan bot doni ka kabula do bala ga jene alan daram doni first come do taman do kare ka suye ku do kace karantu first come ga inda rasone da karantu ma wallo